0: ni ku swara ka zona swa ku tsakisana hi minomo hambe hi le ndzhaku tshika leswa toloveto hi ta amukela hoya hoya mukisedo nga fukeni losile na mina ndzi kona hi bongile kaneko yini kwa le kambi ya jiramlech
1: kambi ya jasangu la jirama chisimanzi hakwa
0: hi zona abululeke ke sangu le tolo hakunene baba jombie ah jombie jean david muhari hu tsamele kambi hu jombie Muhale tsetselelo a makale moyini sa go ini ya ku fambela na matsango ku tsakisana he ku tirisa minomo ba putikizwa nge sex oral ni sex anal ku petan Helen zako yele
1: ya bongile matsinga makale a he tsangla nge ri vale fiki na mela sa ngampela ke ho khona ho kuma mafuta di nwan ga di ngampela sa matik na hena e mabale e tshe sango la ntla ho pombela ha di pombela go go go swa kote u tsala u dela a ti boys ka tarabu
0: he zwa
1: alongo lo ku luwa ma umora lo u ba agrava sa u yi uphinda nemunu wa basisele hi laha swi nandzihaka leswi a vanhu vo tala ni lava hanyaka leswi biwa hi hini hanga swi dakwa ka rhandi maxinava van'wani a va wuvi i nongo loko wa wunene ngopfu wa ku nandziha ku saseka ngopfu wa basiselele hi ringana ku kusiwa hi vanhu vo tala ngopfu na gichini
0: hi chiketile madala mahungu ndzala kanye ku va ndzi byelile kwa ku va swi gonza a ku swi ta mahisa ku yini kama muni kota cintshwa ci beliwa ku ni mini ni mixo ni usiku i swona
1: leswiya swa ku tsakisana hi minomo leswiya u kala hi nga swi tivi leswiya ku bazi ku daya munhu ku ka tshalbiya a ki ringana yini khala ka nomu wa munhu ka yila alongwane lava mahaka leswi ya hezwi navela hina lava u fema leyo vasati lava va le mani aheva ku aka mimiti ineni ku tongoina makolo mina leswi ndzi tivaka leswaku vasati va nga na hetekan hi na le masiku 10, 15, 20 years ya hina le malende
0: hi swona
1: leswi ringanaka ku tsakisa mina leswi ringanaka ku tsakisa yina swa hezwaleni hi nyikeni xikhadi mun'wana munhu wa swi tiva a kota ta gonza swin'wana hi ku swi vona ka tifoni a swi kona laha ka mina swi tirhi kambe a swi pfumelekile mina wa munhu laha ka muhala a swi kona a swi tirhi a ndzi swi vone lisima a ku sala va vo lava mali lava hi na swi swikepe hi swimaa swa lisima bya hakela mimiti ya van'wani ndzi makwala ku masinga a ndzi le ku swi tatela ra ta ya miyindlo xi yi tele
0: hi byona i bongile Jean David Muhale kanambo bongele Jean David Mohale go tota hi khare hi sa tsemba ku tshikaranyana ka 10 minute nyana tingane hi ta ve hi kuma allo mo tsedi nga fukene
2: ha o tsene mada
0: ye tsene mo kuin
2: mo go ga tlhere ni sto mo tsene ma kwa kwa ka pa
0: ye
2: ba ri ja ku be po
0: hi zwona hi yale kota ba muhala ulile ku ku muta na ile ntsako masiku ntsako a hloko makale uta ku khwetsulanyana ku tsongwane kasi hi le pambeni hata ni dot gita hi khamusela ali sima ya zwona no ngana swingana ali sima
2: na nyamtha ma dot ta swi swi kombela swo tanzu ni ntse kombela vela ho la hete ma no madala leza ya ya khahi vanya masimpande kuna ni tema le ya nga lisima inga ula uliwa hi ulola hi 4 basi yo si ulola khati gagima basi ai pindi uze vulavulile akagadza zvanzu vulavule ndikombela amaputi ndivulavule ndikombela kokela kwala nyambane la akundikombela leswaku muyi pinda loko zwi wakota ku mudzela vava vafambe vanwe na vasangona kuoko kuna ni tema hi vasangona hi xiva hi va hi tele hi xo amayori hayi xiva tema leyo eh hayi kombela vasangona kombela madala masinge masinge
0: iye
2: zo kombela ba masinge zwa ulona baba loyo ako parisa teta kubzela kumba kubindiri parako muona ate malia sana podo mukombe mbadula hombe ngona kuzwa kota muye pinda hai kombela ku muye pinda otra cosa e loko zwa koteka kan hina ne man mabula ku podo ku zwa koteka mu muye utisa anguna na ne zwinwana zwako
0: Izo
2: na tele hinga funetela.
0: Hinga tsungula ndzi tsala ndzi nani penisela manje.
2: Oh this is the set.
0: Eh?
2: Oh this is the set.
0: Oh this is the set.
2: 36. 512.
0: 512. Oh this is Izo. Tá com fone?
2: Bom dia. Agora, eu ia até amanhã, amor. Antes de que eu fale, mas cada dia eu muito nem de cima como eu vou te lavar, a geranza. Se eu não vou te lavar, se eu não vou te lavar, eu vou te lavar, eu vou te lavar, eu vou te lavar.
0: Eu vou te lavar.
2: Ele babado assim que anda com né. Asoi. Quando que eu vou acalmar minha mente, tive. Tá que com aquela maga, antes que vem dizer tu mas não nada. Não nada. É pra segunda, é pra. Eu vou cada chumbo de verdade, única chumbo na mundo, eu não o tirando esse ferro. Anto o kali nyajele yako zvimaisa zvezva pazi kuti munanda haya pari ndingungula vekiri uma tenda uleto pra kuti tereso uno zvona kuzvadara kuti tereso so apa mina ndile kuna ndizvi zvitiva kama yore tema zvanga universal ndizvi zvitirisa zvinwa ndive ne ndaka kama nae azviteri diferentati a ndzi ku khwela ndzi nga teka tikhati ndzi teke ngopfu ku ndzi lava ku kombela a ku hi vunanana ni radio ni va yingise basi
0: leswi
2: koteka ta khaya uwe khanima
0: bungile
2: va kona se va toletela titelefoni Elena Gabriele va lava ku nghena laha ku ri mi dukhuma yi lava ku nghena mungana wa mina laha Arlindo Mathe va ta nghena va zandzana va lava ku nghena laha vanghana va mina va novela julio va lava ku nghena laha va nove va lisiado va lava ku nghena laha bungile
0: makwakhu ta swa mina loko ti gicile
2: khanima
0: mama hi bungile makwakwa hi ta amukela mun'wana ni mungisete hoyahoya
3: oxen
0: Gichile bulana man.
3: Ai jabela kandavende yar
0: ndumba. Mati hinga ula mati kandavende koine kagazo.
3: Ai ula lela kama shakeni la chilungwini.
0: Hizona chilungwini.
3: Ma kutimelela lava tidela ku shavona va tidela ku hula.
0: Hizona. Ma kuno ngene ka yona shoko.
3: A la kutatela kwa makaleyi ta na yena hi masiku se a va ku yena nga ni dadingana leya masasenta leya a dari aswo swa ku fana no a ma va ku swi ta ku ka ni mutisi ya mina loko a swi pfumeleli leswaku kokela mavabyi ya ku swi nga ta gama makaya futhi va kuma phozeni hi minomo leyi hayi a skona le ova swi tsakisa lava swi tsakisaka lava swi tsakisa lava hanyisi sosiyali porque munhu ni munhu a livhe ku timayela leswi a swi lavaka.
0: Hi swona.
3: Sani mambo, ha loko a swa ha sindzisa hi ta nghena.
0: Hi bongile mati.
3: Sani mambo.

0: gipelele gichile morizam set ka leswi swikhati ndzanga na hizwile vaingi set va hlamulele leswi vanga hlamula hizwile abandla nakona giula olele hi tshikholwa akuzama hiwo ndana zvimahiwa lisima hiyi zvale zwi hila kuti va hikhelo ga science loko va olele hine ndi khare ta udawo ka city khamusela lisima ya ku vanhu va fambelana masango hangi ka ngela leyi nga vikiwa hi nongongulo va mahazwi mwana ndzina ni khare la haiti tulela vito ku sangula
1: avito hi mina Gracinda Armindo
0: Gracinda Armindo va buleli va yingiseti va wulile swi va nga wula swi nga tano hi sex anal sex oral yi ku hili sima a ku sangula ya ku fambelana loko ka masango hi ku tirhisa minomo
1: a ku sangula ni ta vulavula hi sex oral a lisima ya ku ma sex oral a sex oral i maha part ya ma preliminaries la ka wanuna ni wasati
0: a mafunza
1: anti xi la ku musangula ku kumaha sex propriamente dito a ka malume kumanaka musangula hi ku hlakana hlakana mukhomakhomana mumaha leswi mukhomakhoma laha u swi tiva ku laha loko ndzi khoma nuna wa mina hi laha a ta vhuka a tshama wanuna mina loko ndzi khoma wasati wa mina hi laha a ta vhuka a tshama wasati nga swa koteka ku muya kumana le ka sex oral mu mahelana sex oral para mu kota ku vhuka khwatsi mutshama vanhu lamu ta kota ku maha khwatsi sex na mulungile na mutiswa khwatsi ku hela xa hela ku maha sex ya hina machina ri sangulile zwinwana hela ka sex oral a swi betele so ke ka ku mani ndau ku la ku hitiva ku hingena kwihi hi maha kwini sex oral le ku vanwana va tshama ni mabadzi vanga hi kombi wo ma sex lomu ka tshinyama ni ta tengu xona ku ndzi ya kwihi leswi ndawu para u swi kota ku tivhikela ka mabadzi
0: leswa na hi nga se nghena ni ka mabadzi swi nene lisima a ku maha sex oral
1: swi nene lisima swa tsakisa simple ke va swi part da preliminaries ka mafunzo lawa ma hetelaka antswi ya ku ya nghena le ka sex propriamente date
0: hi tlhelo kun'wana swi ta swi ta karata hi seni ka mabadzi
1: swi ta karata seni ka mabadzi porke loko a ni mabadzi ya munhu loyi wena u ta ya ta u ya kuma mabadzi yo ku tandzela hi swona nta kula ku munhu luna hali bo anga hi na mabadzi nta wena u zwi wona ku zwi tshamisekile wa zwi tshamisekanga
0: makunhu hi tlhelo le gig n'wana sex anal la ku tisa sindzhako swi tolonga swi swa ngopfu ku swi lolonga swi vanuna hi tivona swi nene lisima swi gohela kwihi
1: a
0: vutomi
1: a ku vulavula hi lisima bya ku mahele ndzhako mina ndzi nge vuli ku swi nene lisima clark van'wana va vanana vi va tiziwa ku khwatsi na va mahayele ndzhaku maxi loko hi lava ku landza hi ku vona lomu ka mabadzi swa maha ka nguvu ku mabadzi ma kontamelana na nguvu hi laha ka ku maha masango hi le ndzhaku kota le ni ndzhaku a ku mahayeliwanga para ku maha masango ku mahele ku maha swin'wana hi swi tivaka ku loko ya chikoti hi ya humesa leswi hi humesaka bya a na wa kona wa le ndzhaku ku na ni mapeleka ku nga na wona bya loko tolovele wena wanuna ku mahele ndzhaku a maprega zwi lawa ya matombela u ta tshama basi na ku vhulekile nda aka malo mambela ku maprega la haya u bayisa aka malo mahaku wa bayiselwa phe wanuna kulona nda loko bayiselwa loko a hi mabaji wanuna gaya wa ku nyiketa mabaji yakwe la vanga na ndipo zwi laya ku ma rapid brook e directamente pro sangue ke aka life some va chegar
0: kuzwani makunu lezwi nge a zwi laveke ku zwi mahiwa lezwi
1: ha wola ku zwi valave a zwi laveke ku mahiwa maxikuna ni lava tizwa ku nga ke bathi makhumela ndzi wa mwana wanuna ati makhwayi wa sati akumela ndzi wa sati kuve wanuna entao laha so pod anyikela hi le ndzhaku putaka akuna kun'wana wa ku anganyikela hi ko entao maxi a swi na lisima ngopfungopfu hi mhaka ya ku tlhelana mabadzi ngopfungopfu mabadzi ya magayiveni mani ma yi tehese entao a swi na lisima ngopfu
0: makunu kota khari ya udaho chilayelo munhu nga chisiyako ka lava hiswaku ka malowu wa phindzulwani wa wusiku
1: ka lava hizwaku hi valayelela lava va tshukaka va tirhisa ku mahele ndzhaku na algun momente nge va tirhisa malubrificant para ku kota ku lubrificara lahaya loko ku womile nguvu wa bayiseliwa nguvu mesmo kota ku kuma mabadzi
0: leswi nge ku na ni mafurha ya kona ya ku olorisa
1: ku na ni mafurha ma kumeka lomu xipitali u teka u totela para u nga vhuliwi nguvu mapreke lawa ma nga humi
0: hi kelga lava mhaku hi minomo sex oral xilayelo munhu nga xisiyako
1: loko mahe sex oral tengu wona ku ndzi nghena kwihi clark ma preliminary sima xi vatshoko ya dandzela xiswi ku a swi nga la ku dandzeliwa hambi swilondzo wa swi kuma ku se u dandzela swilondzo ntawu yesu no fa xibempera sawuti
0: na hi nga rivakeli ku tivhikela a ku boha swivikelo
1: hi nga rivakeli ku boha swivikelo loko u ya ka masango laya ku mahele ndzhaku ku na ni tipu ya ku ya swivikelo swi tirhisiwaka hambela ka kudanjela akamakona lokuwa kumeka zviveke zvako zvivekiwa lahaya nika wasatu hambeka vanona kudanjela na uveke lisha pero unga kumi kudanjela lizwe zvachaka zvimetela
2: hebongele Gracinda Armindo hika magezula wa masileko kabululegi utilekota hinyika legi hitakunago se nakukare kuta maviki hizamiri kula kukuma makholwa varis kasi vata hinyika aonela gads zvi hikaratel na vona zvi vakaratel loko hi vachikelela vaku achitava binzela aku tavata amba bululeg kambe vaulile zvako lezvo zvinga mahwe nungungulu zvi mahwe nungungulu azvilave kuzvichichiwa ifanele ku chiruni chiri chala hamerini wa munhu chitirela tanchimahatiri wachona nakunga hakutira zvimwani zvohambana lezvi chingavangelwa zvona makono lezvi nga zviula kukale chikati kasi kuvala a bululeke Mr. Bao Safadinha.

0: Catch cartilage. I don't know what I would try. Ufam is a queen.
1: Catch cartilage in the knees, Nil and Behakunen and Nazingase Humesa, our change.
0: Achigel
1: Jacon, the Kumeka Kulingan and my studio allowance and Gamatola and
0: the Rusamakovilis.
1: Regions Kumeka are provincialitet.
0: Tati Roseo, Kutanish one.
1: And Kumeka say he tiro.
0: Okay. And now, color is just something I'm going to do.
1: Hey, look at the chicken of my venti.
0: Hey, how can I?
1: Nada, epa. Look, Kumeka Chikatufella thinking the prophet Rashkatlian.
0: Kona at some time na Jules
1: tola Israel rakukari tafam santa le ranzo kwa tako hey tengi na tayi chenga na tali ranzo mashi kwasi tafam sana Israel le raku ditsonga hata
0: ejana alisimule le hita kuna chaya afikile ki gulo le tamatsenya lila kutlamisela ku yini lesimule
1: amatsenya lesimule ila ku ipapa ya ukare a yimbelelaka a tsakako kani leswi a huya a nyika mahungu ya ku hanya hi wona ka vana va yena loko ziku vana va yena n'wana wa yena lowa ku tikiwa ni mwani
0: wa mukon'wana
1: porque loko ziku matsenya ku amukela mukon'wana papa loyi a huya ku n'wananga loko tshoka zwo neka sinia kola ku muti vako yina ku tshamela hasi mutshamela hasi muyingisana ku sangula loyi a wela chikarata cha yena lechi mukarata ku lechi a munghana wa yena kala ko se na yena wa wola ku hi mina u heki mhaka leswi loko zwi hundzelela hayani va kota ku twisisana va rivalelana va kota ku hanya va ya phambeni
0: Jules o sangulita o chai o lolele he vangano ba wena lava o ba olile ko kutani mungano wa longa gonza na primary kana lezwe ikona wa chai la vanduma una vela ku kuluka chai ku anzi na vela ku chikela ku khwatsiye
1: ah wa kona kunene
0: ufana
1: na Justino Baka ta na kilo
0: ula zwa kukumeka tirweni ka chikatleji zwa komba ku itirwa kwa mana lu wata uchai wa chukuma chikati cha ku uya wada wata le tete vati tuwati simta uwe na chuma isa kwi
1: nada kunene nisi chukuma chikati cha ku ya davata ku nisi tiveka kunene mash anstave nisi chukuma chikati lugu nzu wativeka hambe ku chaya nzolo kwa anza chaya kunza sinia a hele zwa ku sinia ku ka ku nghena ma studio kana lezwe zwilava ndzi tlungisela khwatsi kasi ku angoma ya mina ya huma khwatsi ku sinia ni le rimi nwana kota lezwe zwi tivaka na mina nzolo la le rimi nwana
0: wa zwi kota nyana ku lola chinyongo ja
1: ah
0: ndza ku kombela mati pelmen
1: ah ndza
0: zwi kota nga kombela ku
1: ni ndi kombela madzi
0: Ah, I don't know how many ngovu na ndzimela ka
1: yini. I want michuma hi hambana nyongovu.
0: Leswi wange ma language band.
1: Exactly.
0: Asikela ndawu yini.
1: Ah,
0: tisimulete u tap ako. A kona ku vhunetela ku kutani emali ya kuma packeting ga wena tsena.
1: Emali ya kuma packeting ga mina tsena. Ah, ndzi sivini mu vhunetela kutani mu vhunetela wa hombi hi ya loya wa mungano mina hiko i producer yena se va wa vumela ku
0: ndzi tsongwana ku tsongwana se loko a kumeka munhu wa ku ala ku kuvuna anga ku kumisa ku yini leswi a tuza tisimu ta wena kutani ya zile ku lisimu la wena kutani a za ku lisimu la wena nyamwaka fikileke ni tin'wana leti chaya ku la radio Msambi ku fana le ya ku mali na tshama ku alisimu leyi lingula leti vhuvhumaku ngopfu lomu nyambani na yi nga se chikela seyo u nga yi tlhamusela kutsongwana ku yi sangulisa ku yini a matimu ya lisimu leyi ya mali leyi u khwatsi wu henya leswi swi nga siku gin'wana ga
1: kutani alisimu leyi ya ku mali hileswaku ndzi tshame ndzi swi hanya khwatsi ku munhu loko a nga sivi ni mali a ni ti planta yena ta tinene khwatsi ta ku saseka khwatsi loko swi vonekala ha kayela ta ku wash kota kuona ku ai chimuli cha chitsamisa kangi bank ah loko nda kuma mali hi chocho ranga konzi chilongisa ah lichiani eish lichiani wazwona kwatsa mash loko mali ita ku she tega humela mchumi
0: inwani
1: yakho aya ranga mchumi inwani yakho ilongisa mash amichumule akaka munwani aigami yoneka ku hockey lezvanga tsanzeka lezvi imahileji chakuoneka singa zvurusa lezvi se italungisa lezva tulungisa zvako zvitambhelela moyeni singa zvurusa lezvi se loko himbele mali achata ta zvona ka achata ku eh amchume yonikile okay loko sta ku mayinwani ndinda lungisa bas
0: ja
1: ja hele zvinzi nzokhanzo tsako ka simali yovani yini heko loko icha ichikela aya ma himchumule ya lesima yema michumule ikala ko inga hena lesima o hiku dirijira ku mahale zvi shava lezvi kumbe hunwa ora shava lezvi michumi inwana inwana yako
0: sempre ya waja lakanya sina imbele
1: ehe
0: wala loko ahe kona lava kukuvuna kutani ahe kona lava kukuve akuramba kasiku ya davata chikatile chi wahe kukona munyambani anga kukumisa ku yini
1: yana nga sikume hekwala ka 86 00 80 166
0: ngayiphini
1: 86 00 80 166 o kutane lea Vodacom nambora ingi 84 20 14 810 84 20 14 810
0: loko akumeka kula kukuvuna kambe wa swi kota ku nghena tihlayileni
1: loko akumeka kula ku ndzi vuna loya lava ku vona Jules na tlakuka hakunene hi ku ka van'wani ma-conditions mahimaku hikwa hahavila hasi ku veni sikaliyari a talento yi nga tshuka na yona u yi engetela loko ku kumeka muvhuni a nga vi
0: rhavi muni u lava ku ngopfu ku pfuniwa
1: ndzi nga vi ndzi lava ku pfuniwa hi ka marhavi mambirhi ku gravara musika ni ku maha video kutani
0: hi yihi video nga lava ku sangula yona u yi maha loko u kuma malunghelo
1: ku ni ngoma leyi ndzi nga chayina Carmen ya ku maidale kazo zwine hungu swikuvala
0: yona
1: ndzi nga lava ku ranga hi yona
0: bas Jules na hi nga simbeta magezi ya ku gumela songola ku masiya ka vontlhe va za ku longola kuwa hina ka siku nyamuntlha
1: ku sangula ndza mi rungula ndza mi bonga ku ve mu yingisela a radile ku ve mu tinyika xikati ka mi xa ku yingisela a tinsimu ta Jules kutani mwana mwana loyi a to navela ku ve ya kuma tinsimu leti xa ndzi wolile nhlayo wa foni ya mina lawa so a ndzi fonela ndzi tsalela papilo nda mu hlamula nda mu leletisa ku a tikumisa ku yini ndzi ta mu posela epa ndzi kuliseni
0: bas hi bongile mu yingiseta ku rhandzeka ku ve bulo hi nga yenaku na Julie Shoshel jaga le ka masingi na ganya ka xikhati lexi ka muganga wa 30 provhinsi ya makarikati uganda ka mozambique hi ta ve hi gumesa longoloko wa hina ku zava lisimu lele hi li bulileko male u va ni xipoka na mina ke Eu sou Alan Xerginena, longo loco, família Silvina, Tomás Baloi, Bernardo Salomão Camtin, Salam.

0: Oye, oye, mngiseleng afken.
1: Ishile mwash.
0: Ichile, bulala man.
1: Betting Zimba, kusukela ka Malese, Bayro, Roa 11, district ya Ximbotso.
0: Hi zwana heli simuyila ngakho.
1: Nanga swayiti loka ku tshumela mahala.
0: Iya ka mani swayiti.
1: Rumelela n'wina kwala u xitichile mi amukeleke. Rumelela Ernest Muvinyi laha pandeni. Nda rungula loko na Arlindo Mate laha ka ndhaveni. Na laha ko ka Musaka Dabduji mi le ni ya kuma Rumel de kuma Ibrahim Xirindza hati hati. Bava xi bava Joli na Philippe Novela laha ka Xisano. Ne hinkwavo vanhu twaku na varungulo
0: i swona bongile

Rito rilomba David Ntimana lwa ngata kupangalata ka kamishuwa na mungu lau kuyafika kususina na desho. Ngorikale davai kumama ungu yami shokola ainsoro provincial Timapur. Uwa radio Msambi. Mintiri ya shaka kusukela nzinza wa shifunza nkulu mapu. Drupe ni rakamatso. Arwa da resistencia kanta ya 300 joy. Kusus nene na 4 kanti.

Mwengisete Kulosa, oyoyo kanongoloko atavuyimbelela emisor provincial de Maputo a Radio Mozambique. Kinongoloko lowu humelerisaka avuyimbi hi ku xixima a milawu ya nota. Tanihi xiyena loko siku sonto hi nkama wa 7 horas na 10 minutos hi ningana ku xikhuma maxaku leswaku hi ku buyisela lowu nongoloko. Kuhone hi buyisa tinsimu ta ku hambanahambana ta korali leti na tona ti nga tinhlokomhaka ta ku hambanahambana akuva ti fuwisa nongoloko wezu ni ku va ti pfuna ku va hi va kusuhi na wena hi ndlela ya vuyimbeleri bya coral. Mina Elvis Magaya hi mi navelela hinkwakunkwaku lomi nga kona vuyingiseti lebyinene ni ku va xikulu ku hinkwaswo ku ve ni ku zula ni ntwanano. I ntwanano lowu hi sungulaka ha wona na wimbi wa Reverendo Dr. Ntsan'wana loko a ku jula ka ntwanano hinkwaku lomi hi nga kona.

0: Thank you.
1: Kana msuneni Reverendo Ntsangwana nilisimulelisiliki ntwanano kuneni kufijileka kuva iveni a ntwanano hinkwakunkwaku lomu hi nga kona. Ntwanano lo ikuhlawula ka timbilu tesu. Hi nyima hi pimisa swa ku bon. A xineni ni fanele ku vona xi hlawula handle ka timpfilumpfilu handle ka hinkwaswo i ntwanano. Kutani hlawula ndlela yinene wena Mukristi tani ku yimba ka ativista ta matola loko ku hlawula Mukristi.
2: More.

0: Rodalia, loca ku 10 years.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela ku tshinsekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokoto Re, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madorobeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54, Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Njani n'wana wa wena Maseve?
3: Ha, hi lwe. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
2: Wa tlanga, kasi alina swimuxanisa.
3: He, aliwo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunghanga mani. Hi nkama wutsongo ma nga wundla munhu.
2: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi ti vonela hi ti vhikela ka wona.
3: Mhaka yi kolano. Hikusa nambi swaku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
2: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
3: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawa manene.
2: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. Anga muri u dlayaka switsongwatsongwana u phakeliwaka hi vata u dawo.
3: Ha, na u tiva muri lowo Maseve.
2: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaka kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava kudya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaka swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene, mintirho ya ta udawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeliwa ka kolera.

8:38, minuto xikarhi hi pangalatana wena ka mixona namuntlha sonto ya vukamo ka n'hweti ya mujaxi ya nkama ya 2026 laha hi yaka mahlweni ku va hi ku navelela sonto hinene kun'wana na kun'wana laha u nga kona na u ri karhi u pangalatani mintirho ya Radio Mozambique Msuru Provincial di Maputo leyi haxiwaka kusukela ntsindza wa doroba reka matsolo ntsindza wa xifundzankulu Maputo nakona mintirho leyi haxiwaka 102.3 FM na 1008 ka on the medium u nga hi lavetela kusukela magodi 89.0 Pontador 90.0 FM kasi ka interneti www.rm.co.mz epe Maputo u nga longoloka ni mintirho ya hina hi ku tirhisa ka 973 ka TMT hina minkarhi hinkwayo hi tsakela ku va hi longoloka na wena.

0: bola no mbelo wa vaklash matsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu, a khaluta mbelo wa ku sungula, a khaluta mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntsena ka kampu, wasati a nga mbeleka n'wana wa ntlhanu wa tin'hweti a tlulela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a ya n'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina, hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: hoxi ku vala mungani i mhaka munhu
1: lana ni nga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi
0: ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xukuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
0: a ni ku yi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswi
1: ni nge humeka swona mungani hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhekela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima mungani
0: tinyezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinyezana u fanelaka ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti yi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela nambi mina swa ku karita n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: maha swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi karitawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

0: la yena tinyika nkhinki ku manhlana wa ku tlhelala ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe laya ya mune ma nga hundza hi lawa ma mu nyikaka nkhinki hi ntamu hikuva ka loko hi swihuka hi tlhela hi fanenisa ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku ntirho wu hambiwile hi vhela na mbi hina ha swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sedi susisan wa lingena muti ya lingena kaya kambe swo swi se lini kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a moral se hi lano ke swi komba ku loko mejo ma tlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swi ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lano ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va masagista hikuva ka ka hluphikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yintelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo a tlhela a langiwa a talwa ku va ku kumeka a stadion municipal i nga a ndhawu leyi a nivel da province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va maklubi mayamaya bela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu kurike maklubi hinkwawo nga na wona ku tala ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamela lamanene
1: tetana Lawrence Matose nhlari ya association provincial la bola chinseka so kha ni mamu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi ximu xa xifundza nkulu Maputo
2: a xifundza xa Matutwini xifundza nkulu Maputo kutani ku kumiwe a ntsumbu wa mutsevi lweyi faka a nyamalalile hi wa vumune a khalutiki ka chivi bya mphandleni ku kumekaka a mugangeni wa Khatwane Madzungula lawa hi ma yamukelike ya mintizweni yezu ya ta vuhaxi ma tivisa leswaku byatsu a faka kumeka ku byone byi ta va byi dibilini swaku ka ku dumeliwa hi mpfuvu na ku byone a faka ku kumeka vatrevi vabidzi mun'we ku vone a kotiki ku va a pona Madzungula ma tiyisiwi ha muzhangeli wa xikanekiso xa Khatwani Elena Xivit lweyi hi ku landzela a hi hlamuxelaka ta mfambo wa ku kumiwa ka ntsumbu wa mutrevi luya
3: Adlaso ali mbombomelanga tolo limbombomele tolweni manje va pescadori vanga hi jeling tshumu hikusa ava ni tsemba leswaku va ta swikota ku va lavetela vanhu lava va vakuma ve munwe ka vona hi lwanga kota ku hlambeta aya humela jaka bairu rinwanyani a tlhamusela leswaku a mungani wa yena a salile matini ya va teka xibotani va tlhela va pela matini para va kuma va mu lavetela a usiku la tolweni va nga mu kumi lixa tolo va lavetela va mu kuma bya kwazi na deposta ma media se va lunghisela ku va ta mu teka va famba na yena ku se n'wana wa le ka provinsa la ka Gaza ti nga heleketiwa a lahliwaka ka vona ka Gaza a ti nyaki va nyima dzandzuka hikusa va jureteli hi swibotana swa switsongo va nga mu kumi bya tinyaki va nyima bya dzandzuka
2: lawa muyingiseti wa ku xandzeka a vi Madzungula hi Emissor Provincial de Maputo zindzela man'wana hi nkama wa ntoloveto

Nuezu kanongoloko aidonzeni. Namuntlha hi ta tlanga hi kunzulu ta nsila hi va hi enca minchumu ya lisima swinene. Hi ta dyondzisana ku enca minchumu ya ku hlayisa matshamela kumbe meyombiendli. Ka nkama lowu landzaka mi ta ve na mini Michelle Tshetembi ka vukombisi bya nongoloko lowu, Mata Tomas Makwakwa vuvoneleli bya michini, kasi na Zazana Fatima Vidadi a wululamiseni bya nongoloko lowu hi ndlela ya xiradio. Munghano, sweswi amukela malosela Yesu hi vunanga bya lisima swinene.

9:43, jai tsutsumile kongoma shfunza nkulu ka Abdelgado la itweke mabela ya zekinera ya mahlweni kuva ipangalata na wena ka mixo namuntlha wa mixo wa sonto sonto ya vugamo ka n'weti ya mujexiyi aikhoni u nga ri khale yi ta vegemeta xiyenge lexi ta va ba mandla hi tlhela ndzhaku.

0: A njani n'wana wa wena Maseve?
1: Ha, hi lweyi. Se yi ntombi, wa tlanga nje.
0: Wa tlanga, kasi alina swimuxanisa.
1: He, ali wo ntungu woluya wa kolera la ku baliwa Maseve. He, mavabyi lawa a ma lunghanga mani. Hi nkama wutsongo ma nga wundla munhu.
0: Xikulu ka hinkwaswo i ku va hi tivonela hi tivhikela ka wona.
1: Mhaka yi kolano. Hikusa nhambi swa ku a ma kume kwini a ndzi swi tivi.
0: A kolera li vangiwa hi switsongwatsongwana swi kumekaku ka mati kumbe ka swakudya swi kalaku swi nga basisiwanga swinene.
1: He, na swi kuma. Nakona tindhambi leti mati hi phuzaka hi mikama yinyingi a hi lawumanene.
0: Hikolano ke hi fanela ku basisa mati hi phuzaku hi serteza kumbe kulori. A nga murhi wu dlayaku switsongwatsongwana wu phakeliwaka hi vatawudawu.
1: Ha, na wu tiva murhi lowo Maseve.
0: Kambe a hi leswo ntse. Hi fanela ku basisa swinene lomu hi tshamaku kona. Hi hlamba mandla minkarhi hinkwayo loko hi lava ku dya kumbe loko hi vuya hi mahosi. Swakudya ngopfungopfu leswi kalaku swi nga swekiwi ku fana ni mihandzu yi fanela ku basisiwa swinene. Ka tindhawu leti mavabyi ma xanisaka swinene mintirho ya tawudawu yi tlhavela nyezani a ku va vanhu va vhikeriwa ka kolera.

0: Zamile valala ku hlaya Constancio Matsololo ka ku hey va zamile valala va mina kwa ku ni lwisa ka mavoko va kuma swa ku hayi ku na Yehova ka mavoko 82 310 57 51
1: lixili
0: xara swo yini
1: ni nga sasa ku zulile la mugangeni wa Matola xigeni kutani ni navela lesimu jam ano sesi Matola umchela jona ndzi niketaka yini tatana marombe na yini tatana jo mukhomola na Fred Mafuyeka mama na Virginia Masive na mama na Xperance ni inkolo va ningelaka nkama wa sweswi na n'wina kwalano xara
0: inkomo swinene
1: hlayisekani
0: va na ni siku la hombe
1: a swivitano
0: inkomo
1: chao
0: 10:30 le ka xikolo xa nos tocamos ya emissora provincial Maputo Radio Mozambique 82 310 57 51 alo lixi sala na mani mikwini
2: Isi ni yao makamu, lani matola sii.
0: Eh, shoyi ni makamu?
2: Ni kashi.
0: Awe, tala nga makamu?
2: Nade, ne, anda kwa anga njila.
0: Anda kwa anga, ah, okay.
2: Nade, anda kwa. Ne, ne, ne, tala lakon da kwa. Kambini koko ya tala lo, noru miyo sa o makamu, famba ya tala kwa da kwa.
0: Muna nga franza ukuli utwa makamu?
2: Zaki matus, loka kwa Lazar.
0: Zaki matus.
2: Zoka ku Lazar. Mano ni usi ena mani.
0: Ta mhlomela, ta mlavetela.
2: Ya, mlaveteli Lazar mlendi.
0: Ye, mkongo msa kama ni Lazar wa...
2: Lana kongo msa kama ni mama tola se, ukwangu, ama chini, ama tzaki. Ya, ama umeka ya mkwasu, wabika nishasu nene, mkwangu, wabu sonto nene, mkwabu, wanyo mama tola se.
0: Ae, nae na Lazar.
2: Na kola, uloko se, chayle ka programa nili, mkwalo utatamo, gamon chayle lo dishkuli lama kam, nili, jangwa nili, hobe ten.
0: Azo.
2: Ae, mamu, ita nili, basela nami, nene.
0: Ae, nae na, Lazar wa Isaac Matos.
2: Anga kona Lazar.
0: Ina shati ka xibemberu siwana nwana anga Raulina mamana lesinya.
2: Raulina.
0: Ola va Raulina lwa kunya dawe.
2: Lwa kunya dawa mina. Ta tshina kunya da melia.
0: Ya.
2: Ninu noko mawili. Ah tika buya kona matonda sina.
0: Ntse.
2: Muko panena msatu wako kola. Ah ni mana wa yena. Ya tikomba sa musinzi ka tayendeka ko tinyana ko tika tungu mishota tungu mushala nga kola.
0: Izo.
2: Anmamo.
0: Itlangelile hlayisekani swo.
2: Anmamo.
0: Eyo. 82 310 57 51 le ka xikolo nos tocamos ya emissora provincial Maputo Radio Mozambique li
3: Chile. A matarlantanta ta ku xavela.
0: Ah, u tshama u xavile.
3: Certamente parte da liberdade ali kelem.
0: Swo yini ali kelem?
3: Ah, ku titimelini ngo ka ni nga mutivisa ku ali keleva komo mukulu kanjani ha.
0: Baido
3: mninga kona lo muso ku titimelini.
0: Yebo, vunanga mirhandza ku leta.
3: A ni kombela a lisimu dza Jeremia Zingwenya ku rula Afrika.
0: Jeremia Zingwenya.
3: Na ku rula Afrika.
0: Mhm, a ku yanzi.
3: Ya, ku yanzi. Ni navelela hinkwavo varhandzi va le xitichi ni hinkwavo va Afrikanu va nga xikuta ni esi momento swa ku a ku rula tekiseri ku va mbilu na un'wanyana ni un'wanyana pala ta kota ku va disupportara matiko ya hina khamama.
0: I swona hi tlangele ngopfu swinene. 10:33, 82 310 57 51 Alo, lixile. Lixile, xi sala na mani.
4: Albino novela xikundza atikweni bya nhlanta na ntumbulo. A ni zeku kuku.
0: Swa hali kona leswi a swi mintiwanga hi mati.
4: Swi mintiwa hi mati maja ekaya ta swo swi ta vuya.
0: Swi ta vuya. Inkomu swinene. Munhu a nga mi rhandza ku leta.
4: Ku ni lesimu ku ba ka mpfala loko mi se bawalela ku kamba le nyonga mina yi ni vakingela amaguwa. Ni le dedikara ka vana lava va nyikiwaka hi Xikwembu swa ku va nga tshuki va titwa nandza a va tlhoti mizimba wa vona.
0: Ya.
4: Na ni le rhumela ka nsati wa mina Isaura Mazaya. Na nsati wa mina Antonio Mazaya.
0: Ina.
4: Na pastori Mazaya a Marakwena. Ni nkosikazi ya yena.
0: Nswa.
4: ni hinkwavo lava va hi twaku mi nyikana wena kolano entirhweni leswaku loko kaya xikwembu xi tshike xi nyika a xihluta mitsongwana a hlayise i nyiko liya leswaku va nga zaya wu nyangeni
0: Nkomu swinene hlayisekani magigi
4: Yebo.
0: Senti 2.3 KFM, número 8, Clóvis Caon da Média, 82-310-5751, Cascó, já nós tocamos. Alô, Lixile.
5: Lixile.
0: Lixile, Lixile, Salana, Mano, McQueen.
5: O Xilana, Felipe Januário, no Comunhão da Mahelane.
0: Sou eu, Nimo Luz.
5: Ah, lá na sua fama, lá da Mahelane.
0: Uhum.
5: Nela conhece a reportagem, lá, cara, o nós tocamos. Ali simule ni nketa satwa mina virgina fanisela mazivi la ka mahilanda.
0: La ku yini u langala kona ka?
5: Izeda hlongo.
0: Izeda hlongo.
5: Into kwako mosise esi yo yini wena?
0: Ha.
5: Ngani khoma joruka esi yo yini? Khoma. Khoma. Nu vone ku tsoma.
0: Ya wena.
5: Khoma tsoma. Khoma. Ninjeta yangu waka mahilani, hawa tegeleke wachina wa anisimule waka mahilani yangu wawo.
0: Inko mshinele.
5: Nima vizinyo wa tegeleke wachina na.
0: Ya.
5: Kadimamu.
0: Inko mwuse mipuniso.
5: Utila patina wena na.
0: Inko mshinele. 10:36 lishile mwingi seto kuranza kakashko ya nwosto kamu. Shalo. Halo.
6: Halo.
0: Halo. Lishile.
6: Lishile Susana Albert.
0: Show you know, Sian.
6: Mikona, Antue.
0: Mimani, Naiko, Nana.
6: Emina Fabian Silvan Makwa.
0: Show you know, Silvan.
6: Mikona, Natikangela Kolakaya Kaminala.
0: Shakan say, Kabunangamazokulit.
6: Milava is Zaki Matus, I wish Bimbi.
0: Lash Bimbi, Shai Zaki Matus.
6: Rungule hinkwa unga moya kama kwakwa hinkwa una varungule liba anywa machola ga hinkwa
0: so
6: na wena papa Albert
0: hinko
6: rungule mpano wa mine zeri ya ni makwa
0: ata kensa
6: ciao
0: ciao ciao ah famba ya matola ah jegen hii helekata Inocencio Matola Rosinha Buia comine. 10:37 minutos.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: kweti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha. Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwa tsongwane aswifi mandleni. Senkama lowuya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwa tsongwane swa kona hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni kambe swi kona. Nakona maseve tali wa mavabyi matlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha se swi vula swa ku ti dlaya hoxe.
0: Ixi, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi qhevulana ndleleni, hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho. A ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swifa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: Nkarhi wa ku va tihlo ri vona lana hi ya ka hi ya vona leti yelanaka ni vurimi ndzhaku ka tindhambi ti vonekeke halaya emugangeni wa le ka Mbhova. Kamakaneta exifundzeni xa Marakwena.

0: tihlo ra bona nongolo kwa imiso provincial di Maputo urungula ka timhaka to humela ka xifundza nkulu lexi
1: tihlo ra bona ria ria bona la ya kambuva kambuva amatshamela amana byalanga tsauka loko ku tava ku voneki a tindambi tindambi ta ku va ti pfani mati lawa ya ku na hempfula mati lawa ya ku va makhapa he minambyeni oh kasi mambeni famo huma hi ku hansi la kasi ha sameki hi swivona swa ku fana ni leswi ku hlaya vamamana lava hi buleki navo vatshami va le ka mbuva vadzimi va nge a hi sami hi swivona leswi namboso amasin'wini kunene hinkwayo mibyalo leyi fambile kone mi honekile na ka fa hengo dampunga leswi o oh, ho ti dela matevu hi ku sa hi pfumala a swakudya a hi yeni hi ya vona ka mbuva hi tihlo leswi

0: Elina bavhi mu magai yo fainda la kuna nchumu leswi ku nga talela mati nyaka lwandla kuna ntirho yo hlupheka mitini madyondzisela ya xikolo mabindra hi ku loko u pfuka u ya lwandle wa kuma swaka kuna nchumu wo bue u nyima ni vana u mu lavisana a hi na poyi bya nchumu yo pfuka hine hi sweswi hi ganyaka swona leswaku va u dukuta kholaparakhola nyaka kukulu ku tale hi mati ya hina maencele man'wana ya ku hi kombela sokori ka mfumo a mfumo a wu sokoreli hi konforme paratiko hinkwabyo hine va mbuva a hi na xa ku sokoreriwa hi mfumo talele tindlwini hi talelile hi huma hi ya kombela ka vavhizinyu hi yetlela maja hi kokotisa ku tlhatlhela hi muka makaya na hi nga pfuniwanga hi nchumu ka mbuva hi na poyi udizi ku nghena mati hi tlhantuka tigangeni hi va hi tlha hi pfulamela ni sweswi yo kotlupheka wanuna wansati loko byi xa pakatlangoti a hi na poyi na hi na nchumu
1: mi taleliwe hi mati lowu
0: hi taleliwile ka mbuva
1: hi nga ni tshandzela switsongo swi endlisi kwini swi sungulisi kwini mati lawa
0: mati lawa loko ma sungulile mo buya ngi mo buya mo bila ngi mo tlatlekiwa maji nkama yana wutsongo ku xera tiyindlu ni sweswi mati ma sihela tindlwini hepese hi ni mukhuhlwana hi ni mavabyi hikwala ka mati lawa hi ku mati lawa ma nghene na ma ni muxu
2: ni ne ra beka Adriano kon'wana ni belekiwaka.

0: Byanga hi lebyi paka byili byona byili byi pele ngopfu emasin'wini kutani xa loko ku chele mati lawani kumeke na ni hele ntamu hikusa a ni nge a ni na swakudya ku khasa ni swoswi kutani kumeke na hi hele ntamu xa ku enca xona a xi kona xa ku pala ku va xi kota ku hi pfuna ka vutomi byi hi nga ka byona a wu khasani namuntlha bela ho xaniseka a ndlela yikulu swinene leswaku kumbe ku nga va ncini xa ku xi nga kota ku hi pfuna kambe ni swoswi vhela hina xa ku hi pfuna xaku ma swa ku ya ndlala ku taleke kona ndhambi a xa ku encani na xona matimba ma hetile mhaka ya mati lama cheleke
1: amasin'wini fambi ni mubyale muni
0: masin'wini hi byale mitrumbula ni byale tinsenge ni byala mimova ni byala matshimbu hi byala mpunga hi ku tala ka ku kula ka nsimu hi swi paka yi kulise xiswona kambe hinkwaswo swi fambe ni mati.

Swa ku hambana ngopfungopfu xikulu i mati. I mati lawa ma hi hambanisaka ni matshamela ya vutomi bya kakwezu. Loko o va ku va mati ma kumeka na ma nga li kone lani masin'wini hi kwene ku nga ni vutomi bya byikulu swinene. Leswi swandzaka ku byala hi swoswi ni konteke swone a nga va mpfunga yini hinkwaswo leswi hinkwaswo leswi hi dyimaka hi kota ku byala hi ya ku xaviseni mara u kuma mali hi leswi u dyinganaka ku byala na u xaha minchumu laha loko ku nghena mati kambe xixi hi taka vutomi ngopfungopfu i mati hikusa loko ma za ma tlhasa matshama ma tshamile nkama wa ku tikwa ku wa mabya a na a hi na ndlela ya ku ya ku famba mati.

0: mati mebuya amatirubate mabuya mabuya bate mabuya namusha alikubate mabuya namuka emabonanga ndikudyasha munduku matalile nkwaku lomukunyuvelile bukana mbangwa kufamba munhu yawo yima yakuhlamala hinkwezo amatira mabaya hikwini mabaya hikwini leswi hi swi voniseke swo
1: kutani a swivisaka u swi twisisile leswaku mati lawa masuka kwini
0: a swa ku masuka kwini a matele ve ku mabaya ka makandla mabaya ka makandla matala va pfule mabaraji mabaraji mapfuliweke ma pfuliwe ajoni swi kuyini kwala va pfule ve kona jama kota ku ta hi tatela leswi hi vonaka ku tlhela hi sungisa ku dream-a leswi a hi na tshimba hi na mpunga hi na nchumu a swa ku pfala yi kuma kuni mbewu ya ku tiva wo xaniseka
1: loko fa ku talile ha swi vona swa ku a ku tshamiseka nga laha hi nga yima kona fa hi le matini
0: laha hi nga yima kona laha fi hi le matini a ku nga peli munhu a loko pela laha u to nyuvela u nga voniki ko voneka mati so ni a ku voniki nhlanga a ku voniki nsenge a nambu lowu hala mphexeni lowu haleni swo tlhanga swo hambana mbuwu uma vonaka mati a ma se hela hiwola u ma hona
1: a tinsenga leti tanga leha leti fa tindzeni ka mati
0: a tindzeni ka mati a ti nga voniki
1: mati lawa ma tlhasa ma n'wi kuma fambi n'wi byale yini byale famile koni lowu
0: a mati lawa ma bama hi kuma pfe hi byale mpunga mina ni nsimu ya yikulu swinene ya ku a nsimu leyi ku ni dream-ile ni dream-a ni chela masaka mararo ya mpunga mazi ni peredirile ni kuma nga nchumu ka swona hinkwayo no tlhela ni sungisa ku dream-a pfala ni byala masimu ni ta kota ku va yikwini na hanya ni vana
1: ma masaka mararo ya mpunga ya ku va u tshoveliwile
0: ya ku va ni chela masin'wini nsimu leyi fane u chela masaka mararo ya mpunga ni xuvela
1: inaka swo swini leswi mu swi encaka a ku va kunene a mati lawa u ti kota ku va mu tipfuna
0: leswi u swi vona ka byela ka matshimu pala ti kota ku tipfuna a yena va ku byela mpunga leswi va ku kombela ku pfuniwa hi mbewu hi kombela sikulu pala mu hi pfuna loko hi ta kota ku va lembe byi ta hi ta kha hi byela mpunga kumbenyana
1: handle ka mpunga ni matshimu lama ma hlayaka swini leswi mu byalaka swona lowu
0: a yi byeli swimbeni ni ku matshimu lowu ma vonaka ni yimbelekela wale okay na swimbenyana byelaka swona
1: leswi swi nge a mihlata hinkwaswo swi fambile
0: swi fambile hinkwaswo ku yena nchumu wo tlha yi sungulisa a switutu swa byiraro ni beke swa pala swi hluka swi swa ni gama laya i pala ni yimela ku a swi hluka ni ta tlhela ni tsema ni tlhela ni beka kumbeni
1: ku va u kuma mbewu
0: kona kuma mbewu
1: hi swo mama hi byivale ku va hi n'wi vitisa n'wi temu hi mani vito
0: joneta mangani kwa ku dream-a hi ku ku dream-a koloko wena kwa ku dream-a kumbengana swi swi vona hi sweswo swi vonisaka swona ni tameleke xikumiswa ka ni tamasi ni tata dream a ku na ka ku pela mutolotoro ku na ka ku pela homu
1: lomu muchuka n'wi dream-a hi mutolotoro ni tihomu
0: dream-a hi mutolotoro ni tihomu
1: hi swona mama hi tlangelele tlangelele kunene dream-a ni hambe swo u tata ni tsemela xitoko
0: ni ta ku tsemela
1: ekhaya.

Olinda alfe khosa abetulami so sengangenelwa imali ayitisele efana no imali embangwane mangena itisela itayo kuona shakukwanye yekwini loko itisela ekusa akutisela koku hinyimela shakukumbe matafamba mati etaringisela ithela yapusha timbeu totia ingali na tona hambile shakuvela yona mbeu ayikona ayikumi kamba itiseleni switaza swilulama anga kona lwe wa kusonga muti wa yena hiusiwana ayisongi mimiti hiusiwana usiwana likona kambe ugama loko itisela itali head loko hahanya hilini mavoko axikwembu leswi itshamaka leswi na byixa na hi khongota byi pela hi khongota xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona khani mama.

0: Bem, então que vai? Este Cambungazá, 11:36 minutos. Ele é cá, hora 11, cacicuia, cá, hora 12, em Carinha, está com o Mamahongo e a Dina. Alá, é a Pambeni, a Mansano Nangarna Cornau, e a Cansimbia, 12 horas na 30 minutos, em Carinha, está terçando a minha antena nacional, que vai, é com a Jornal da Tarde. E mentira, é a emissora provincial Maputo Rádio de Moçambique, 102.3 KFM, número 8 kHz, onda média. E cola, cagodinho, cabazolo. Cidade da Matola. Ah!
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alava tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jzekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Bola no belo avô que lá chumatsu no é calte que escarca campo. A calta no belo sungula. A calta no belo ombiri. A fula mela. Ayama chuene. Cambio gamo um bom pepo. Ayama sentango.
3: O mungo é cavacuzé levantango no tênica campo. O assa tanga bela canguana. O antano ati weti. A tunela belo um pepo.
2: Cassia na enda ine.
3: Sato um belo um pepo. Um wanangana na macatene. Um chai um pepo. O assa tlui. Ayenda su combi su saco venu wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manyingi. Komba ku karateka.
2: Inti iso, loko ngwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso swini mangu ikulu.
3: Esi leso loko ngwana wa wena ani ntlanu wa tiweti ni yingwe, muya ngwisi makambe manyingi, leso swipunisa ku vuyisela mati anga maluza.
2: Xinwani xa lusima swinene unga mpulisela swinwani handle ka ku munyika mafi ya vele.
3: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kareya ngusa mwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku muya n'wi savele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

Mahungu hi emisora provincial Maputo Mihlelo ya Alberto Langa. Vanhu vanharhu va ndyangu wun'we va file hi ndlela ya ku hlamarisa swinene edoropeni la Maxixi xifundzankulu Inyambani mhaka yi humelelele hi wa wumune wa wuntlhanu ni Mugqivela. I ndyangu wu nga hanya mugangeni wa Makupula. Mulumuzana wa muti lowu a file hi wa wumune. Nsati a luze hi wa wuntlhanu kasi Mugqivela lweyi ku luza n'wana. Mintlhangano ya tin'anga ni wudawu yi rhambiwile akuva ya tiva xivangelo xa lifu leri. Na ku endleka leswo ko xifundzankulu Inyambani mfumo wa xifundza xa Guvhuru wu tshimamisa wu yavelela switirho swa wubasisi la mati ni mimpalwa ya ku khwavela xitshungu akuva xitivhikela ka mavabyi. Mhaka leyi humelela hikwalaka ku va ka masiku ya wugamu ku voneka ku engeteleka ka nhlayo ya mavabyi ya ku vuyelela ma khomeke ku tlula 150 ya vanhu ntsena hi hweti yin'we. Administrator wa xifundza xa Guvhuru Natalia Xivambo a vule leswaku ku engeteleka ka mavabyi ya ku vuyelela ka ndhawu liya swi nga va swi vangiwa hi ku phuza mati ya ku kala ma nga basanga hikwalaho ka timpfula ni tindhambi ti vonekeke nyan'waka. Hambiswiritano, mhangu ya ku kumiwa hi mavabyi lawa ya ha li kona. Mhaka yi endlaka leswaku varhangeri va wudahu va kumeka na va tiyimiselile loko ku tshuka ku humelela mhaka yihi na yihi. Muntlha a endzela xifundzankulu ni yasa hi ntirho ndzeni ntsongwani hi xiyimo xa musumunuku lexaku. Liendzo leli li hume mfumo ni ku tiva matshama lamanene wusirheleli ni mpatsano wa makulela ya ntsongwani. Nyan'waka siku leli tlangeliwa ndzeni ka xiyasa ARS. I nga ntsatsi miganga ni swihubyana ntsongwana. Ku fambeni ka liendzo leli Geta Chapo a ta hlengeletana ni vatsongwana ni mitlhangano yi hlohlotelaka mahanya lamanene ya vona ngopfu ka wudahu, dyondzo, wusirheleli ni nhluvuko. Holobye wa ta wukosi a rhamba xiyenge xa vinyi a xifundzankulu Sofala a ku va va khexa tindlela ta ku pfula mabindzu leswaku swi tlharihisa nhluvuko wa wukosi ka ndhawu liya. Bazilu Mahati a humelerisa leswaku xifundzankulu Sofala xi nonile hi swiyenge swa ku hambanahambana lana ku pfula mabindzu swi nga tiyisa ku tikomponi titsongo. Holobye wa ta wukosi a vulavula Mugqivela lweyi ni vakulu va mahungu edoropeni la Dondo ku gameni ka liendzo lakwe la ntirho a xifundzankulu Sofala. Vafambisi vambirhi va mimovha ya ntleketlo va yalisiwa ku landza mintirho ya vona edoropeni la ka Cincayi hikuva va nga engetela mali ya ntleketlo handle ka nawu. Vanhu lava va engetelile mali ya ntleketlo handle ka nawu vona voxe ka mimovha ya kusukela Basha ku ya Patrice Lumumba na Basha Ndambini 2000 doropeni la ka Cincayi. Vereador wa xiyenge xa ntleketlo doropeni liya Benaya Xikofi a sola mhaka leyi yi kalaku yi nga li hi mayelano ni nawu lana tsatsiyaku vafambisi va mimovha ya ntleketlo a ku va va nyimela swiboho swa mfumo mayelano ni ku engeteliwa ka mali ya ntleketlo. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. 395,051 wa vanhu i nga 336 va khomiwile. Phoyisa lin'we li kume ku vavisiwa Mugqivela lweyi atikweni la France. 236

0: bala no mbelo wa vaclash mats loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbu wa mpepo a nyimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wa sata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tihweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wa sati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa lisima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: Eswini ku namuhla futhi rankama wa kona vhenchike hi ku hipimela. Na kasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavulela nyamakola hi va hi heta kumbe yi ta hi phizwa. A hi swi tivi hi ku sa amahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanya ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
0: Ayi. Xana kumbe xana ke hone ka hini ntwini leswi swimphinyekiki ku mahanyela ya vutomi a ku va michumu minga tshamiseka nga hela swijuleka ka kone. Hikusa ha ku nene a masiku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kona nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana e munhu wa ku lunwa.
1: Hanya ndlela yo hipimisaka, uvulavula leswi kumisaka swona.
0: Ayi. Mandwe. Kambe ayi hanye. Vahlayile vatolo vange ku hlela ku hanya, u ta sala u swi vona. U ta nkontela phela. U ta za u tlhasa lomu kunene u ta ka tiva leswaku swi ngani. Hikusa vutomi lebyi hi byi hanyaka bya bindzu bya kazata bya fofoza. Yeah. Loko wo chika u ya kuma ni ku va u pameliwa hi timimpfi kumbe a vunyoxi ha loko u fowa va hala khale noveni makaya u ya kuma lomu khale u ta ka switlhotlhweni u kumana ni xinyonyo xi ku fofoza wene inaka
1: hanya ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leswi kumisaka swona.
0: Ayi. Hloko mhaka leyi namuhla hi taka na ya haleno hi lihoyohoyo malumeji wa umhlanga. Hoyohoyo mama na Ines Simangu, hoyohoyo mama na Elsa. He vazazana va swi kotisanga vambenyana namuhla. Hi kola ka matshamela ya ku sa he phela ni yo ntanga leyi. Ah, u nga ti vona, u nga ti vona mani. Ah ntangana kone ya famba vandi wena na mbuva hine swi veke nje ku hitlakula hitala ah na ka fanya swikotanga hiku sani to tinya magazina to leta bindzu ta kazata ta yeta
1: hanye nke lo ipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
0: ayi kame hloko makale inga na ina muhla hile. Hi tsaliwa papela enwa nina lweyi a taka a ta kombela ku va pfuniwa a navela ku va nga tiva ka vayingiseti a navela ku va nga tiva ka vazazana ka vazozo ka vamalume va nga haleno leswaku xana a fanela ku va a yenca yini i ntswini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana.

0: lwenwa nina lwe ange
1: nimanina wamakume mazazu wa malembe ni tlhano nizanza ni kini jaledzo kutani hini vana vali vazazu na hini vana vali vazazu ahihanyi swaku hanyisisana hikusa mine tani hilana ndihlayaka hakone na hali n'wanyana neke n'wanyana angatanga ena kujuka nje swimubhizwa ani zwalisa swijumba ako ani muke hikusa hi lomu ka ku hlaya ha yene a ni na xichavu a ni muxichavi a ni muhloniphi a ni muxiximi halafuzi ni byele a mamana wakhe leswaku a wa loya halafuzi eswi ni ngeke na xichavu ha swone a nga lava ku tshama na mine ani muke ni ya tipimisa leswaku vukati lebyi ni byi julaka hi byo byi bya ku tshama ni valoyi kumbexana a hi byone kutani namanje mine hikolaka ku va ni hlongoliki a ni byeleke leswaku a ni muke kaya ka vabyeli vanga ni ya tipimisa a ni zanga ni matatile mpela ni zola swijumba hi teka vana himelwiya ni tifambela kutani haleni kaya ni nga kone ka vabeleki vanga masiku lawa hekaku wona swi na byali va langusa mini va jakuda hikusa jaha lebyi i bya posa phela byi posela vana lava kambe phela lami ndyaku susa kwalahaya ni xava misisi ni phemanyana batoma a swona byala hikusa loko va ni langusana volavalakaya va jakuda ka maluria yi posaka hi lowamfana kutani phela ni ni tlhanu wa tin'hweti na yin'we ni ku tlulanyana na masiko na ni buyile jaha lebyi byi ni nyiki makume mazazu wa masiku ni nga hweti byi ku tipimise byi ni ka hweti loko ko tlula siku bya ku kazi u nga tipimisanga huwe u nga tichava loko u chotwa leswaku ya ni tekile nsati kutani leswi xi ni endlaka ni tsalaka hileswaku a kasi ni fanela ku va ni tipimisa leswaku yini ni fanela ku va ni cinca swaku yini jajili loko ku tlhasa nkama na miyela nga dyangu lexi sinyora miniloko byi ni pfuka jana u heta ni hweti mbyi tizabyo hambi lembe jeni nga dyangu langa na hi tshama xikan'we kona hikusa ni dyi ku hluphiwa byo futhi na kone ke mamana wa kone wa hi yingeletela swinene mamana wa kone wa hi hingeletela kumbe u hambana ni ku tshamaka kwakhe a ta la tata ni pfuxela loko a tatata hi pfuxela a nga vhizari kutani mina ni swi zanzi ku va munhu a chuka a tanga ni vhizaranga a ni tata pfuxela n'wana a pfuxela vana nga hi vhizari a nga swi vulayeka kwanga na ku wa loya lowa titiya a ni swi tiya mina byi miyelela jaha lebyi ni nga byi yanguli na tshama njhe ni nga sweki o byi buya hi tizweni byi ta tlhasa byi ba ximpfalo ka ku veneni futhi ya wena a futhi a ni tinaki ni to ya pfuka ha khale njhe ni pfula xipfalo kambe leswi ni endlela ku byi khawulisa hikusa loko byi hola byo teka mali byi ni nyika byi pamula byiku leyi famba va nyikelaka mamana wanga a para ni teka pa ya ku va ni ya nyikela hala ka mbyele wanga mina byi ni nyiki jalo byi khawulisa ni li yini ke byi li a ni cince mina swi kota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe ni nga byi yangu ni na kwata phela mina futhi tenyi or good leyo tenyi or good be se ximezi ni nga tshama bya ha tlhela byi ni byela byaku a ni cince ni cinca yi byi ta khawula ke kusa ni tshami sejimezi podi ni tshama maxi
2: hanya ndlela leyo yi pimisaka ku vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi a hi yo leyi mhaka va likwesu heyi eswi hi nga swi dyondza la hi swi hlayiki la hi swi swi tsaliwi ka papela lebyi hi byi tameleki lebyi byi nge khwatsalakhwatsala kona Hesi swinga tsaliwana. Akuna swimbenyana, swimbenyana hawe a swimatihla omanga famba ha swivona ha hombe. Kambe na henga matenga mahlwela. Eish. Malume Joao kumbe unizito. Unizito shem. Kambe na henga sinyiko zinyika zito malume Joao. Hinga vitana tatana lwei wa ka honwana lwei. Atata hibzala timhaka ta vukati leswaku vukati we byi yencisa ku yini?
2: Hanye ndlela yo yipimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Ayaya.

0: Ya malume jwawo ihlikane na dipelile hina vela kuva henga twa mazitu yaku leswaku xana ke ha he wani mavonela yaku yaku va henga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ni ku sa ana vela kuva tiva leswaku a fanela kuva a pimisa leswaku yini tsini leswi a fanela kuva pimisa swa ni ku sa judge li tshama u ti pimisa a fanela kuva ti pimisa leswaku yini
1: lixile vayingisi ti va emsori provincial Maputo da Radio Mozambique hina hi hlamula hi kusukela Bovole. Hey, swa karhata ni nga ta lehisa ngopfu swinene ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu ahayi swin'wana za swi nga ha pasi swi nga humela swi lavaka kona. He tombi ndzi wena a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula u hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswi a yo tiyisela a lana a nga ku tswala nhali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u ti tiva swaku u munhu hi laha ka ku yini. Xa ku sungula lexo xa vumbirhi loko u tiva leswaku va a lweyi wa bava a yo tswaliwa ni vulavula hi lweyi wa nuna wa wena a yo tswaliwa loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mi tiva wena loko a nga hlayisiwanga hi lweyi wa satungu wa loya lweyi a wu nga zanga u mi tiva ta loko u lava wu kati xa ku sungula ku fisi ku loko u tiva swa ku wena u munhu hi laha ka ku yini nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini a tumbuluxiwe hi mani a loko u swi tiva leswaku ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena ntaw ti lavi kunene u ti tiva swaku u munhu hi loko swi ku yini loko u ti tiva swaku u munhu loko se u ta ve u ka xikhungi u pasile ka xikola xa kona xolexo u ta endla leswaku va o lulama a munhu bya wena u lulamisa a ndlela ya wena kunene hambiloko va mina hambiloko va mwanyani leswa a nga jahake a nga ta tshama tihweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mama ni rivaleli kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba ni rhandza ku kama xinya ni rhandza ku kama rhumba loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa a ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela maharihari u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa lweyi wa nuna a wu mu lavi u lwi wa loyi loyi a ka nga loyi hi loyi a nga byala wena swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku tata vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a nga ti a ta ni hata kwihi a za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntanga a ku ta vhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu ku ntinora u li munhu yeli wa mun'we swi lava ku ba leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana i mahanyela ya wena ya ku biha lavi kunene u titiwa swaku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala vuma hi ku tshundzekela va ta pfuxela se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma hi ku tata ku pfuxela swi ta vu hi kwihi hi leswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a ta ta pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa wa ha mu yanguli leswi a mamana kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena a xi manjhimanji kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi nge ka a yuwa a nga tswaliwanga heyi swa biha ngopfu swinene kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene uni njombo wena u kuma ku yolo ya itsongo male nakona futhi alwa afanelaka avana avafanele kuva undliwa emunhu wa munwe leswi ngolavela ku leswi swa livulavula ku swona a leader family a swona leswi avana ava undliwa emunhu wa munwe tse avana avatwelwanga hi lwa ba vatse mutswali nguna mli vambiri na mutswali mli vambiri nguna mfanele ka lengwe na vambiri muendla ku yini mutendera ku vana lavo switsongo swinyingi swa ku nyaka lwa ba vana ona u teke u mahachumu leswa ku ta kulisa vana lava ya ndawu leswi nga la ku vulavula swona leswa ku va hi ti lava a dyondzo leyi hayi wena ntse hi leswi a swi humelela a wena ntse u mahaku swa kutani varhangeringi ya mutlhela ku tala ka vona va mahisa xiswoleswo heyi hi leswi no wundla vana lavaya hi ku kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a lelela ku tsakisa ngopfu swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina ba wa kona mina mamana wa kona a na ha laveki a ni fi ku na na loya i swilo swa ku biha ngopfu swinene i na tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu a tihandli lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula va tswala vana va lo kola ka mujulu va tendela vabyali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhimanjhi hi mun'wana ni mun'wana la muti wa yena kambe hi ku atshunze hi ku ya sukula lengwe mibyala a pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku eyi kasi mamahela kona walaho ku haya kona swi mahise ku yini a hi cinceni mahanyela hileswi hi tiva swa ku hina a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana ni loko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'wa lirhandzu va ta kula elirhandzwini lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li tiendlele swa rona
2: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati i hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusungakati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
3: amhaka yikulu swa kazata swa kazata vhela lwansa ti nga ti dyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nga sweki a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nampudo chela mati u mu kendela mati a ya tlamba tana ku tiza u ri gudlu la i u ri gudlu ti tizaka ntsena vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka la nge fambi hi ku lwa nuna a nga tibumu a wu ri guludzi na yena lwansati swi dya a tilulamisa iliyena a tilulamisa iliyena mahlaya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va tswala vana kola va tlhela va tihanyela le vamana wa vona ma hi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowan'wanyana a ti dyondzisi eliyena a vitani nuna waka kombela dzivalelo vatwanana titlhelela ya kaya majinelo wa nona kwatile leswi a hlaka swa ku a tima mana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena ya ku mamana wake wa loya wa swivona a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi dzi mi byelaka swa ku wa tima mana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo ma swi jahile yena a tidyondzisa a tidyondzisi lowan'wanyana a le yena phazamikweni hi leswi nuna a la fambe a tidyondze yena a phazamikweni xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidyondza hileswaku a n'wi vona swa ku a va ya ngulana niku sweka nga swi angu moko ta ti dyondza loko ta va na u baxarile amanirvu u ta buwi maxini yin'wanyana a le mina ni nge zi ku lwani na ta tibuma a ta tibuma ta va ni urugulu maxi va ta tshika urugulu a tshika urugulu lwansati a vitana jahatsaki va khanela hi leswi vana na vona xa vakulu a vana va ni sage mas kumba ti sage mas mamana wake a dya ku da na yena dya ku da a vana va dya ku da ya swi kumeka swi mukazatela na yena swi kumeka swi mukazatela a tlhela a vitisa ku i njheni nga ta kuma swa ku va palile ku hala a loko u ri ku dzi fuma le ku yena a ta kuma swa ku va palile a ta kuma swa ku va palile vhela leswi wanuna nge ti tshama ma swi dya yene a famba ya kombela dzivalelo ka nuna wake porque lwa nga phazama hi yena hi yena phazamaka wa vona hi yena phazamaka a n'wingiwa ka jiku ya vona vana na swa ha ku phulukiwa a va zuka va tlhela hi ku hala xa xilondza xikulu manji loko a famba a tibeka hansi a kombela dzivalelo a va a swi tshika a tiganyela xinuna na xake kambenyani va mpapayeli va mamala va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
2: hanya hi ndlela leyo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi yawe ehu a hi swi tivi a hi swi gwaqani lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya i ku swa wa yingiseta nkama wezu va le kwezu wa hi siya mamana yinexi a swi tiva leswaku ha mazito a wu na makuma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
4: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mamana yinexi timangu ni buya kola namuhla ku va ha tata hlengela ku bule lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xo kasi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hi ka kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a li nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bikisaka swona mhaka n'wananga eyi u phazamile kumbe wa phazama hi ka kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizara mhaka leyi u ti urugudlara hi ntamu u ti urugudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyani loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava a wu ri gudlu n'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu hi leswi nyendzaka va ku ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhela a nchumu xo karhi maxi swa ka kwaku hinkwaswo i nge wena ho swi resolvhela hi mahlundzu u nga swi koti ku respectara ja hey swa hi karhatela nambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wu bidri a vingi a wu va zandzi lava ya ta vi vona ili support bya ka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kola ni mhaka no yelwi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yene lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi ca papel dzako swa nga kandziwukati ni mamana a ta swi tiva swa ku ha xipfunta xake anwananga umfalela xifalo loka boya ka akwako leswo jeka ku tlhela uta pfulelwa hi ma uso umfalela xifalo hala ntsa ku hala nda ushinyingi nwananga la uswiphaza maka vaku loko holongoloxela la akuna nchumu lexi xi ku favoriseraka ti beki hansi uva u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka ngonge waku uva u tlhela u ya hundla vana usa namuhla na ku yingela swa ku wa bindziwa nambe hi ku tshama ni mamana wako uja u tlha u tlhela u ya ku hala ka yelwa noyi a ni razawu ke nkataku loko a ku byela leswaku nyima mamana afa hikusa wa loye wa vona nomo n'wananga leswo yenceka swona kumba li dream leti leswi byi yenceke swona byi ku yence u khanela minchumu leyi tlheleke yi hisa wena a ku va u kati u byi luza loko namuhla u vitisa swa ku njhe va nga ta ni tekela ke aha a va makapenhlanhla n'wananga va nga tala laha va tekile nkataku purisi u ngheni swimalana swa humi be loko swa tenga hundla luyani akala a hlayisaka mamana wake akalaka nga mi byeleki ku loya a gama khemanyana hikusa wa ku zandza wa va zandza vana lava loko u kalanga va zandza n'wananga nambi hi makinyenta a nga ta ku nyika hikusa u n'wi honele ngopfu wa muzuka a hu mu nyiki kuda a hu mu nyiki ku hlamba a wu endli nchumu ni papel bya ku swa ku wansati la mutini u dyivalile u tshama u swi vona ku ni n'wananga swoleswo ntawun loko a temuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto nhambiloko wo dyila nhambiloko u hleka nhambiloko u vavisekile nhambi u teyini kambe lani ka xilani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwatetelani hikusa wanuna a ku kwatisa na sweswo ku ta tlhela u n'wi nyika party load liya handa insense ya liliya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hina vamamana mu swi tinku u yencile nawu wa ku sa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo la ka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kuda u mu basarela u va u yenxe swo yenxaka na u kwatile loko byipela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga endlaku ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swa ku u nge kombeli dzivalelo sa nga tibuma zo u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi ku kombela dzivalelo hi ku sa nga tibuma ke mine mamana wako swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela dzivalelo u kombela dzivalelo ka mamana lowa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no huva ntsongo a ni nga swi na swiintendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe wusati byanga hebyini mana ti vona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca a mahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na ha dyi ku swi endla a sezi me zive xikola hambi loko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurato u tiva ku rumara mbedu hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghana vake hinkwavo lava va ngo party bya vone u tiva ku va resembela na ku hlekelela u ta swi vona swa ku u kati n'wananga u ta kandza a xalisima i nomo waku matinyo yaku a handle u resembela maxaka yake hi lizandzu u ta swi vona leswaku hambiloko u phazamile va ta ku ku cinca ka ntombi liya futhi hi mani u yenxe swona mani pha ku nyanda futhi leswi sa nga cincisa swona swo swi jai munghana wetu wa famba na hi swi tikini wa pfuxela maxaka hambi lava ku loya wa va nyika mati ya ku hlamba u swi vonile u kandziwa u kati a swi hi vevukeli hambi hine hi nga twala we a swi hi vevukeli n'wananga kambe ukati va loko kandza hi mbilu hi kolano hikusa tenke u mintela u za u hlula u kuma ngiyana yaku ya vutomi loko u endla leswo n'wananga u ta swi vona leswaku a wu kati bya ku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a wu kataku lweyi a ta ku respetara wena na wena vo u mi bekela respeto maxaka hinkwawo lawa wena nyamuntlha u nge ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vuloyi lebyiya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi a lizandzwa byi tikulisi n'wananga unga sofreri simbilu yako, sofreri sani vatukulu veru, iti makata mbilu yako. Nao, unga tikulisi, titonga hati, minkasini inkwayo, utiva kukongota kankulukumba, utiva kukombela kankulukumba. Shoku, anuna lunga nika ena, vana lunga nika vona, mwingi lunga nika ena, bativu wewe na Jehova, nikombela wena kuwa uva nika njela inene ya kuwa vani zanza, nami niva zanza. Yuko sailishu ni ustivi sakashona, akuwa utaza ukota kuwa usula mwananga. Madururu la unga na wana we ya kutikulisa ntre kube ikula hili la kaya unga yuzi angama ikula ya kasa ya kula ya shwa kui anila ikula ya kubauta soka la kaya la ama dururu masiana ino ufambo ya ukatini la visani lishu luku himilaya inava tuele vino minga hingi siti na musa ilishu wea uyati komba kami ntu ya vano aoda nisa ineva tuele vaku mwananga ingi setani mweneva mwanyana luku hineva mama na vinu himilaya himilaya isha mundruku kufana ndishu na mtla sha ama kwenu wenu hilwi wati laya nilaya nila vatala kusaiva nyingi la vama enja kami nchume kufana na wenu na wenavu uye enja keyono ndao nilaisa shilesho lesho ku nila vama na wunavu vali kikangela di vashtiva lesho kuluku muna ya ukatini afane kula akuwa aya respetara lesha kadro ledro
2: Anye nite leo ipi misaka, uvula vula lesu ipi misaka shona.
0: Ayi. Ya. Mama, njivale, afa wane zito. Ma hindi ya yako katra kanya majute unga na uya vugamu.
3: Ashu mwanya ni ilishu. Nwe ingesele kusai, shana njika ukanele. Luku wana shoku nkata ku ashu njukilu mwananga. Nita kui. Unga shunruki na wene, hiva bidi mishunruka nga maungu. Kwa hile shenja kwa uku utamalembe, unga muyanguli. Ndoku wana shoka shunruki ili mubabi, hindlela ya inene. Usungla ya kumuvutisa, ufuke njani, hutuwa ini. Hambilo kabonga, kambi wena, tatia lisho kuwa anga kubongilu. Utiva lisho shizaka shumu shunrula. Akudrela haombe, ambuwa hita 2-3 days anga kudrela anga, miela, ata kudrela haomba na lishwa kuwa, lishinga nishunzula nkata hivi leshi, unga hasu pindu usu yenja. Usa na unwa mwanyana, timakata matelefoni, takumesha, naso navu. Podu unga shisha yangala, kuwa jwezi makama telefoni, usa uitumbula shwaka bulinyana na manyana, musu ketela, umufu kela, nompodi mwananga, pumbani maenjele lao. Ambo ushito shoka bule na manyana, wena ingena ingela inene, kata leswa nishu zandu leswa. Washienja kambi, shwa ni danisa, leswa nishu zandu nga shienji sishilishu. Ayo inga chinchanya na maenjele. Usa mungwana ina morara nambini wa vizinyi ukolo, so proku ihu mpunta draiki, para kakomba na wene. Nita wene, unga fambi na ulanza leswa ina insa kasono. Chincha maenjele, umutati ya haombe, hakuwa mutatwisi sana wana. Na mungwa ule awushito shoku utakombe la dini nitivale. Kombela juli jikudwela katona. Usa unautivona shoka upazama. Maju upazamile. Ndano wene ufane kile kingufu kubawu ya kombela jivale lungwana. Ishal sima soli shinga udwela kashona. Respetara nkata kulukuvona shoka buina hatu nrukile kumbe. Akwa tisuwe jardi kubakwa tisuwe ntizweni. Unga yeti lembi uza weta 2-3-4 mizi unga muyanguli katako. Haishone lesu. Ae tatatea kwa devyaliti makata nyimba. Ok, nyimba ya aliko. Manisho shunzukela vingi. Wamu shunzukela loka kule garele. Loka kufutisa kasuta tela siku muni. Ilesha kwa avilela wene kuwa weati beka ansu kumkato. Ni chinchili. Lesha unga anidwela esona. Lukuliti makata ukumbininga kurespetara. Nita amba ni kurespetara. Lukuli kukumbiniyo koma telefon draku. Ntumbula shwa mchumu ya olo. Aninga hata koma telefon draku. Nita sheka, nita pasara, nita... Uti beka hansu, uti komba shoku, lishwe anga kukashitigara ya shona nkatako. Nipelumizu ucha kuchincha kasho. Uva uchincha ya kakunene. Ilishu ufana kuencha shona. Nilizivale ledu ufana kuwa utriencha. Kankatako kubani luku utlela umukaka ya kwako li. Wea kandra ukati na uzulili. Tibeki hansi intamo sunene wanangu. Famba mukombela zivale nukatako. Nga luku ili kuwe nini ili kwa ayo kubuisa sanga sunge ateke kamiyao akubuisa la kaya la hiusake nita unkanela na vapapai kumbeviva malumi uwa dwele kuwa vovo kumbeviva papai kumbeviva mani ni tsamile la kaya nitila hili nikombela kuwa muni kombela la zvalelo kankatanga kuwa nita kota utele mbata mvita na mkongwa na mashaka yako mbata tatama na yena la mamu dwele lishoku angwana le akombela zvalelo ilesu Ushuti nungananga, hile shufanu kwenye nchafo, kangansa mashaka yako, huwa dwele kumine,
4: jani ti laile ni swivonile ku phaza makwanga ni kombela muni vitanela mukonwana muta ni kombela drivalelo ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla avana mina na yena hi leswi u fanele ku endla swona ha swo u va u swi tshika diver dad u nga swi tshiki leswaku va u fingeta hina varadio u nga kombela opinion yawu e-e hina ho ku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo swi le ka wena ngopfungopfu u saliwa kandza ka wukati halani hi wena swi le ka wena ngopfungopfu hina ho ku nyika mapimo ya u sungukati ku va u ta kota ku famba khanima
2: hanya hi ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: e-e ku ne wena wa nghwanyana inje tateka kumbe te suka nyana ti bidzi ti zwazwo kumbe ha funga na ya ngondo inje u swivone swa ku leswi wo hi kazata futhi hambi ku donza papela ndi naka fa inga donzanga kambe ha swi tiva leswa ku mhaka leyi humela wena ntsena yi humela ni lava ku tala na vone va ti nyingu byisaka hi lonkama Vati yanja u pamparam ngi kumbe xana vuma pavhau.
2: Ha nyen ke lo ipi misaka, u vulavula leso ku misaka swona.
0: Ayi. Enje masukula wa henga ku wona impela vakoni vhani valwa ka heku jula vukati kumbe va jula ko kuva va tiva leso ku manya na chatila chate na manya. Zwisha kutani muchati wa koni lo wa ku zeka zeka ngi kumbe xana iwusa ledzi dza ku sweka hi leso swa mpupu wa mpunga bzi tiyi. U ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala futhi lexi xa nomu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khola hi nga tsala u nga tsalaka papela leti dondzaka leti injhe u li mazito ya ku vana kamba u na ka fa u ma tsale u tsalela radio kambe dondza ke namuhla a ni le u swi ti leswi va munghana va hlekiswana u dondzisa ni va munghana a va xihlahlahla xa tolo xiteshi minta matsenga lexi dumba nkolo iswi namuhla weki mukaka ya wa ku zwekezweke ni vana va zwazwo ni kholaka ya va langusa wene phela kutani akuva u ta va disa hala futhi makali ya ku tima xitensanga u se yi tshika kambe wa yimela sweswo holo na sweswiya swa ka hlaka swa le wa mpfa na xo ndexo tshama u pimisa kutani u tlhela u vitisa leswaku njhempelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini
2: hanya hi ndlela yo pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowu mfana mexi ma yimela wena a kuza ku ve wena wa titshonyola ha ni ku singita wa singita wena wa nghwanyana xikona wu hlolela ka xona kumbe hi swi mpfula ekalaka yi nga nikika hi swi tivi ku ve hi tana phela hi ta byala kasi makwini masungakati vakwini vakokwana lava u ta va kuma kwini vombe kusa a masungakati a vakokwana hinkwavo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo a nga hi koni ni va ku tshama la sakeni laha ku n'wana nga hi nga tshineka haleni ku byela leswaku ku byela
2: hanya hi ndlela yo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: u ta va kuma kwini Heku sakwa kwana leka WhatsApp. Ni dzo singa kata ledzi vati zambaka hebu ya u tata hela hela muchato dzile ka WhatsApp. Mwanyana wako ne futhi ka khulu piyori kolano. Kutani xikone xa nchumi xi taka sala ngondweni. Na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngofu. Loko u donzile u fanela ku vuchinche u dondzisani va mungano. Tipi mise i U nga tshama wena u pitula nomo u kwatela nkataku u heta lembe u li adayini. Kasi matinyu lawa u nga nawo ya ku tekela ku va u tata matumbeta hi mati nomo lowu wa ku lowu kumbe a ma tekela ku va u tata muhlekela. I swi tlhela u takani ku tata ni matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi hi ku ni swi julile. Xi huma xi ya kuma huku ye phatsa laha ya ni vizivisi. U li loko a boyata ta ku hlayela swa swinene. Kumbe xana u tshakatile swikakatana swaku swi gizarile hi dzo khokho ledzo kambe a wu mu yanguli ke phela wa swi tiva swaku lakaya hambiloko u nga sweka swakudya swi nandzika kambe loko ku nghena na li zhandzu ledzi dza ku hlekelana ledzi a swa nchumu nambi loko lo muntu neke tala hi masaka ya swakuda a hi swa nchumu vona hi tiko tiko hambi loko dzo va tiko dza ku va dzipfundzile kambe loko kuni ti honya kuni yimpi vana va tshamiseke ku va vada
2: hanye nke lo yi pimisaka uvula vula leso pimisaka swona
0: ayi vulavula tinyingi isi xemu unga ni vana lava u byela ka va mungane leswaku va loya o a hi loko we tswala valungu kumbe vana lava nga tswala valunga hi switivi hi ku sala ku hi valunga va loyisani ke kambe yo we loko we tswala swo swi landalandana leswi we a wu ti loya wene yo a hina ka wu ti loya na manje kambe bosopa ya ku sale swi u ta ka va siyela swona vana lava va ta ya sizeni va ya tlhasa va ku thu vamana a nga hi dyondzisanga nchumu
2: hanye nke leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: ayi yi tha yi nga pheli ya hlola thunga ringana tata
5: Ai, ai, inongonoko wa emisoro provincial ya Maputo lowu vulavulaka hi leswi humelelaka a ntumbulukwini ni le mindyangwini.

Mahungu hi emisoro provincial Maputo Mihlelo hi Alberto Langa. Vanhu vanharhu va ndyangu wun'we va file hi ndlela ya ku hlamarisa swinene edoropeni la Maxixi xifundzankulu Nyambani mhaka yi humelelele hi wa wumune wa wuntlhanu ni Mugqivela. I ndyangu wu nga hanya mugangeni wa Makupula. Mulumuzana wa muti lowu a file hi wa wumune, nsati a luze hi wa wuntlhanu, kasi Mugqivela lweyi ku luza n'wana. Mintlhangano ya tin'anga ni wudahu yi rhambiwile akuva ya tiva xivangelo xa lifu leri. Na ku endleka leswo ko xifundzankulu Nyambani, mfumo wa xifundza xa Guvhuru wu tshimamisa wu yavelela switirho swa ku basisela mati ni mimpalwa ya ku khwavela xitshungu akuva xitivhikela ka mavabyi. Mhaka leyi humelela hikwalaka ku va ka masiku ya wugamu ku voneka ku engeteleka ka nhlayo ya mavabyi ya ku vuyelela ma khomeke ku tlula 115 ya vanhu ntsena hi n'hweti yin'we. Administrator wa xifundza xa Guvhuru Natalia Xivambo a vule leswaku ku engeteleka ka mavabyi ya ku vuyelela ka ndhawu liya swi nga va swi vangiwa hi ku phuza mati ya ku kala ma nga basanga hikwalaho ka timpfula ni tindhambi ti vonekeke nyan'waka. Hambiswiritano, mhangu ya ku kumiwa hi mavabyi lawa ya ha li kona. Mhaka yi endlaka leswaku varhangeri va wudahu va kumeka na va tiyimiselile loko ku tshuka ku humelela mhaka yihi na yihi. Nkosikazi ya murhangeri wa tiko Gerta Chapo kusukela nyamuntlha a endzela xifundzankulu Niyasa hi ntirho ndzeni ka minkhuvo ya ku kulungela siku la ntsongwani hi xiyimo xa matiko ya misava li tlangeliwaku musumunuku lixaku. Liendzo leli li humelela hikwalaka ku tihita ka mfumo a ku landzeni ka mintirho ya ku vhikela ni ku tiyisa timfanelo ta ntsongwani ni ku ya ka matshamelamanene, vusirheleli ni mpatsano wa makulela ya ntsongwani. Nyan'waka siku leyi li tlangeliwa ndzeni ka xihlahla ya xinge Protegera Criança e a Responsabilidade de Todos. Yi nga ntsatsiyo ka mindyangu, miganga ni swihubyana a ku hlayiseni ka timfanelo ta ntsongwani. Ku fambeni ka liendzo leli, Gerta Chapo a ta hlengeletana ni vatsongwana ni mintlhangano yi hlohlotelaka mahanyelo manene ya vona ngopfu ka wudahu, dyondzo, vusirheleli ni nhluvuko. Holobye wa ta vukosi a rhamba xiyenge xa vinyi a xifundzankulu Sofala akuva va khexa tindlela ta ku pfula mabindzu leswaku swi tlharihisa nhluvuko wa vukosi ka ndhawu liya. Bazilu Mahati a humelelisa leswaku xifundzankulu Sofala xi nonile hi swiyenge swa ku hambanahambana lana ku pfula mabindzu swi nga tiyisa ku tikomponi titsongo. Holobye wa ta vukosi a vulavula Mugqivela lweyi ni vakulu va mahungu edoropeni la Dondo ku gameni ka liendzo lakwe la ntirho a xifundzankulu Sofala. Vafambisi vambirhi va mimovha ya ntleketlo va yalisiwa ku landza mintirho ya vona edoropeni la ka Cancai hikuva va nga ngetela mali ya ntleketlo handle ka nawu. Vanhu lava va engetelele mali ya ntleketlo handle ka nawu vona voxe ka mimovha ya kusukela Baxa ku ya Patrice Lumumba na Baxa Ndambeni 2000 dropeni la ka Cancai. Vhere ya duri wa xiyenge xa ntleketlo dropeni leliya Benaya Xikofi a sola mhaka leyi yi kalaku yi nga li hi mayelano ni nawu. Lana tsatsiyaku vafambisi va mimovha ya ntleketlo akuva va nyimela swiboho swa mfumo mayelana ni ku engeteliwa ka mali ya ntleketlo. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. 350,051 wa vanhu i nga 336 va khomiwile, phoyisa lin'we li kume ku vavisiwa Mugqivela lweyi atikweni la França. 235 ka vona va doropeni la Paris nkarhi va nga kulungela ku humelela ka PSG ka titulo la Liga dos Campeões. Ku pimiseriwa leswaku ku tlula 20,000 wa vakhuzeli va hlengeletanile akuva va hlalela ku gama ka ntlangu wa PSG na Arsenal. N'wexemu, nkarhi PSG a nga kuma titulo la ku sungula la Liga dos Campeões, vanhu vambirhi va file, 200 va vavisiwile ka miganga ya ku hambanahambana ya tiko leliya, ku katsa phoyisa lin'we li nga titivala. Mintlangu ya Liga dos Campeões Europeus yi gamile hi ku humelela ka PSG hi mapenalti,
ndzhaku ka ku ringana hi golo lin'we ndzeni ka 90 minutos. Hi mihlele mahungu hi Misoro Provincial Maputo man'wana ma ta va mpfhukeni minkarhi ya ntolovelo.

0: bala no mbelo wa vaklaximatsi loyi a khaluteke xikarhi ka kampu a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

Career, career hakunene swi lavekile u vula lomehlo hi ku u nga tshuka u phazamisiwa hakunene hi lava ku va ta ku phakataphakata nyana ku hi zwone zwone ku veni tisunzu hi leswi a hlamuselaku la Norman a xikotlo ta ku cenzela magambu ya mihlakano ya ku tleketa miri ka siku nyamuntlha soto yi kumesa aka hweti leyi nga ka yona yemukaxihi lembe 2025 14 horas y 37 minutos. Hikari Mahaji Khati Kama Waku Hitakumana Na Ina Clore Watiru Akalvala Yabola Yala Escola Primaria Mahelane.

0: hikale chikatiita ngana hi kumaleti kungave tsutsu wa majogos esportivos escolares na rinza kumana na inakulore mavota khana kuni zvikarato zvatekhnika kana lezvi itave atave angena ndatsemba kuka chigava chaumbiri cha hlakano lowu wa umbelus zvimwe na ashfa akusukela muvhulu kala wazihlanu lomu provinsi yenyembani kuve kubeliwa afaze provincial yata mihlekano ya kuhlengeta mbirhi hi chiyimo cha lomu swikolweni na kukari ku lunghiseliwa afaze national kota hi swi tivaku provinsi yenyembani hi ka madistrict ya nyembani jangam omwini ni machichi kutave kubeliwa amihlekano leyi hi chiyimo cha tiko makunu kasi ku lunghisela provinsia ka vhiki nga hundzu yive lomu xikarhi ka mihlakano leyi yi karhi yi mahamaseleção lama lavekileko vainakulori Flin Antonio swin'we na Idrasi Makondela hi vona va nga vi phambeni na va wona mihlakano leyi tsutsu hi lowu hi wu kumaku laha bya leswi na va tlhamusa hi leswi va swi vonile ku va swi hanyileko ka tivala ta doropeni ka machichi ni inyambane
1: ku kumiseni ka mihlakano leyi awazihlanu yaloyi swi tivisile leswaku a district ya le ka vulakulu hi yona yi nga ve yi humelela aka 16th edição ya majogos esportivos escolares leswi ku ve yi winile a swihiwa swinharhu swa ouro eka mihlakano ya bola ya kukhaveriwa vanuna basketball hi rambuka chisati ni volleyball hi rambuka chisati mapaiga kuve mun'we a nga tikombekisa ka ntlawu wa bola hi rambuka chinuna ka ntlawu walowu wa le kavelakulu
2: hi tsakile ngopfu hi maka hi nga mava kambe va majogos exikolari xa 2026 hi tsakile ngopfu kota a chimechikela a yi sibiwa ku ganya basi foma sequence consecutive de vitorias foma sequence seguida de vitórias.
3: Vá-se-te-va ser cavilaculo, machaca, vangana, lisa com o Nahum, Namun Gaveva campeão.
2: Ah, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va,
4: vá-se-te-va,
3: vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, vá-se-te-va, Alfase Nacional.
2: Ah, ajuda a vanyingi wa tahlawuriwa la ka hina.
1: Kasim akabola yo khavelwa hi vavasati a chikotela chiwinilo hi tlawa wa doropa ka inyambani inyambani ka hlakano gumesa ave a echa ni tlawa district ya Zavala na hlanganisile ku 11 pontos Carlos Papasiko mchukumisi wa tlawa Zavala ali anorupiwa ka hlakano gumesa hi kuma loko anga swikotangi ku humelela
5: za khola ku loya nga wona ku suka amhlakano leyi masungulweni ya kona ti magumesa va swi vonile ku Zavala a kombisile a football ya vavasati ya ku tsakisa ngopfu lexi hi tsakisaka ngopfu hi swaku hi kombisile leswi hi tirhaka ka timhaka to yelana ni bolo ya vavasati a xa vumbirhi loyi a nga vona jogo ya nyamukha ta khola ku va ri na vona va vini wa kunyana hi vini mapenalti mambirhi a ma pitariwanga mazapa resultado ya bola manharhi bela ku ingena ku na hema pimisa a xa unharhi twa ku a segunda parte hino bela basi 15 minutos então uwa hi kona nkama wa ku talvez na hi ganyile
3: a munzuku ga kawa lo ku rindzeliwa yini kawa lo wa Zavala
5: bom como jutu a ku ka futebol feminino já hina vana na vambiri vanga ka seleção nacional va ku formariwa ha hina então a ku navela ka hina leswaku ka lava hi nga na vana na va continuara va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ka nyambani hi representara peta pelo menos ka grupo leyi ka ntlawa lowu ndzi va kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka seleção nacional mas sweswi hi walweyi ku va nghena ka seleção provincial ndza kholwa ku lava va nga chukisela va ta va kona va nga hlawula para ku va ya ka seleção provincial
1: magezu ya Carlos Papasiko mchukumisi wa Zavala ukhavela ka bola hi rambuka chisati na khala amabelo ya pitula ka hlakano gumesa laha tlawa ku bilweku hi tlawa wa doropa ka inyambani na unga chikumangi a chihiwa lechi u nga chitela doropeni ka inyambani ku nga hi chihiwa cha bola wa vasati tsena a winile nakona achihiwa cha basketball imajaha Eduardo Gwambi ave arangela shkwata leji. Amurangeli wata gonzo dropeniga inyambana Alberto Makamu anaku amihanzulea kutsakisa vakulungela kunyamukha yikumbekisa tiru luma ilueku akufambeni ka gokhe lembelegi kala kuchikela laha awazikhanu loyi wa nyamukha.
4: Hino trenare sa avatleta va hina ka sa fela ku ganya. Hi winile hi ku sa hi tilongisela masiku ndzhaku. Hina va sidadi nyambana.
3: Matshamba bya ku va ta hlawuliwa ku tala ka voka basketball ni football ku va va ka fase national.
4: Hi rindzele zona ka si ha fela ku hlawuliwa ha famba a fase national ka si ha fela ku tsaka hi ku hitirile. Bongile.
6: Idras.
3: Va tu ka vanga hi ka fase national. Zwini mutu va byela ku va simama va habela bola.
4: Ku trenara chikhati chokhe ka si ha fela ku simama hi wina. Hina va sidadi de nyambane kota amasiku wokhe hi trenara ku ka safela ku wina.
1: Magezo ya Alberto Makamu anga murangeli wa tagonzo a kadropaga nyambana kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya tlawa wakwe lowu u winileku a zwihiwa zwa basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati. Volleyball yive yi winiwa hi tlawa zavala hi rambuga chinuna kasi a tlawulika vhilakulu winile a chikotela hi rambuga chisati. Nyarimi yena ave a teka swikotela zvokhe hi rambuga chisati ni chinuna zva handball. Delton Zunguzi hi yena a nga ve rhangela chikwata cha Nyarimi.
7: Hi tsakile leswi hi nga swi vona, hi tsakile hi vona vanana va hlakana va bela the ball va kombisa leswi va nga tshama va lunghisela lomu ma district ka wona ku ta kombisa ka festival leyi.
3: Murindzela yini laha hi tirhisela kota mi nga kumeka ka fase provincial.
7: Epa ka tirhi lowu hi kumekile hi le ma district manharhu ya Nyarimi chikaniki cha Masenga ku ni cha nkaza ku lukwa Nyambani kwalaho hi vonile vanana lava nga tikombekisa ku va hundzanyana van'wana a lexi nga sala sweswi ku lunghisela ekipa leyi yi to representara a provinca ka festival national lexi nga va xisalaka
3: hi byona ka lava nga ka ku swi kota ku kumeka va tuka va nga hlawuliwi. I tirhu muni wa ku simama a ku va gundzisa ku bela handball ni ku va simama ku kula ka handball vutomahiwa hi va gundzisi ni vachukumisa.
7: Ku simama va trainara ku ni lava jaha hi malembe va nga he wuyi va ta maha majoku xikolari maxiku ni makuputshama man'wana ma regional yini maxiku ni lava va nga ntanga ya ku aka yin'wana festival va ta wuyeta ku simama va trainara ku a nhlakano wa ku bela a wu gamela ka majoku xikolari ku ni mitlawa yin'wani mihlakano yin'wani ya bola ya ku yi nga bela.
1: A ku kumeseni ka mapalesana lawa ku ve ku tiyisiwa leswaku 60 wa swivanana swi ve swi hlawuliwa ku teka madistrict ku ta lunghisela a mitlawa ya provhinsi leyi ta bela ka majoku xikolari ka hweti ya Agosto. Amurangeli wa ta mihlakano ya ku tisa miri vanhu va swa ni ta tirho lomu ka provhinsi ya Nyambani Leonardo Basanyani anaku a vhikilegi giveka tirho wa hombi ngovu laha kunene ku langiliwe ku lava va tile ku kumbekisa provhinsi ya Nyambani leyo.
8: Vhikilegi ku va hi vhiki ya festa ya hombi ngovu laha nga vona vatsongwana va hina vanana va hina majove na ma kombisa leswi va swi tivaka ka ku tisa miri. Hi vonile vakhavelo va bola a tibasket ya mavole zvokhe ni maxadreji hambi hi ku tsutsuma na va kumbekisa swa ku lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani lomu ka madistrict ya hina ya 14 kotlhe ku na ni maxitirela lama fanele ku kombekisa a provhinsi ya hina ya Nyambani andzeni ka mapalisana lamo to voneka ka hweti ya Agosto ni Setembe wa lembe leyi a ka tigokhe ka Musambiki a ku tshama leyi tomiheka lomu ka provhinsi ya hina ya Nyambani. Hela zwaku vanana lava hi tshembisa zwaku de facto hi Agosto ni Setembe ku nga ta ve so para ku hita hita ya mukala vapfumba hi ta venda hi kombekisa zwaku hina habela bola habela bas habela toki tumodadale tinga kona muka majoko hi xikolani.
1: Ngomangulu wa provinsi ya Nyambani Francisco Pagula anga rangela ku wa ku vala majoko hi xikolani abongili vokhe lava nga swikota ku ve va mahaku majoko hi xikolani lama maheka na kumbelile ku vabele lava nga langiwa aku ya ka fase national aku ve va tihita leswaku Nyambani nghena ka matimu lembelegi hi ku wina ka tikosangula a mihlakano ya majoko hi xikolani lomu tikweni ka Mosambiki.
0: Hibongile ina klore a Vlin Antonio hiku hi tisela leswi ku nga tsutsu muhunileko wa ta mihlakano ya ku tlangeta miri lomu zvikolini fase provincial nga gumesa iwazi hlanu a dropen gama chichi kuhombe ungave ukumbisiwa.

0: hita amukela zwaleswi baba Nelson da Cruz ahi angaleli kungeni baba Nelson da Cruz hoi hoi
1: bungile Armando Masing da kolota sayo da kolota kambe aba ingisete va radio Mozambique
0: hizona baba Nelson da Cruz magambula ya mhlakano ya kuhlaneta mire la hi waula leswaku Musambiki ikotile kungena ndzonga na a humelela mukama playoffs ya ka mundial wa Qatar subitza set autshama gisina game rinzele ilhaka group B la kunga na Republica da Korea kuna Nova Caledonia zvinwa Ecuador kulandzela Musambiki loyanga chapela hechi tsamucha mberi he Uganda la ka group C hina hila ka group B matikulawa umaonisa kuyini hi mabelela yabyi ni leswi Musambiki a swi rindzelaku ni leswi a ti swi mahaka group B leyi ku nga na Republica da Korea, Nova Caledonia swin'we na Ecuador. Baba Nelson.
1: Bon, a group leyi loko hi cuka maviki mo khuta mathisi ka leswi nga swi tolovela ka bola ya lava va masenior mas loko hi sola a mitirho ya kanti ya Korea ya Ecuador swin'we na Nova Caledonia

mchakano ya mundial wa subi 17 la Mozambique angakona yitavisa ngula siku ga 19 ka novembro a Qatar na itafa mbaku kalaka siku ga 13 ka dezembro wa 2026 iwe ti rumba kutunga vini mchakano lei. Laha Portugal atukumeka na zama ngela yaku akomeleta chikotelele changa nacho saunga na apalele kalembelega 2025 Austria hiyo sikolo simbiri zofu minuwa hiyo. Hiyuli ili zaku Mozambiki ka kwata chakwe kuna na Republika da Korea, kuna na Nova Caledonia, singu na Ecuador. Grupo B. Hita uya na kungahekale, na hitazwa Gonzana, kalechikatilota ku Matateo.

0: Ebongile kuzana kale zikhathi zwa makambo ya nyamukha loko tilota hi nyika leswi kunga u change ka wena kufambelela ku kutani ku dzunza a ukhavele gachikumba loko yola ta ukhavele gachikumba a sesang province of football ya kumaputsu ilo moka hlawula mani hi ta ve hi ramba na kulori Stelio Manyisa a ta hi nyika kutani ku hi chumbutela hi leti fambelelaku ni ta hlawula mani loyi na kulori hoyahoya
1: i ntirho lowu endliwaka kola emutini wa bola emugangeni wa Liberdade leswaku mukaxi hi yena a rhangela asociação kusukela lembe 2022 ku ta fika sweswi mandato se ri heleke kutani ku hikwalaho ka minawu ya ta mafumela ku sindziseka ku va ku tlhela ku hlawuliwa a vurhangeli byintshwa ndzhaku ka mune wa malembe kutani Lorenzo Matosi i wa kwala asociação provincial ra bola tatana Matosi swi karhato swa asociação kumbe swa bola a xifundzankulu Maputo ka masiku lama taka leswi a nga ta tshukaka hla swi khoma tatana mukaxi hi swihi swa kona
2: nalosela akuva a tlhela yena tinyika ankhinki a kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe la ya mune ma nga hundzi hi lawa ma mu nyikaka ankhinki hi ntamu hikuva ka loko hi swi tsuvuka hi tlhela hi fanelise ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vule leswaku a ntirho wu hambiwile hi vhela na mbina a swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sedi asociação alinghena munti alinghena kaya kambe swoswi se ni ni kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a moral hi lano ke swi komba ku loko lexi ma tlhela a khetiwa a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lano ke hi vulaka hi timhaka ta ku formara a va massagista hikuva ka ku a hluphikiwa ngopfu ha swi vona maklubu yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yintelile la vuongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina kambe ni a makungu ya ku loko mismo al tlhela langiwa a talwa ku va kumeka a stadium municipal nga a ndhawu leyi a nivel de province de Maputo municipio de Matola ku ta ve ni ndhawu yi lumbaka ku va na maklubi mayama ya bela kona leswi swi ta mahela ku va hi hungula a ku peza ka timali ta ku lugara tikampu for ke maklubi hinkwawo nga na wona ku tala ka wona ma na tikampu leti ti nga ni matshamelo lamanene
1: handleni ka mhaka leyi ya ku mi pfuxetile a football salon fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke swini swin'wana mi vonaka swa ku a swi hetlelile mi swi kotile ku tlhela mi swi pfuxa se swa pfuka se swa famba namuntlha ka se
2: vhela futsala leyi nga li kona lisali helile ma xi tlhele hi li pfuxa hi tlhele hi li pfuxa sweswi siku leyi na lihi loko za swa ku sabado domingo xikola secondaria de Matola hi ndhawu leyi ku nga ni mpfumawulo wo karhi kambe lexi hi lavaka ku va hi tlhela hi xi pfuxa xi ve kona i ku tanihi leyi tivaka ha kona ku na a late set bar 2022 ya lady tshikuri leli se li pfulaka a mukhandli wa kwa swikolo kodi swipfuni swi hamba a maklubi ntawu makungu makulu hi nga na wona hi tlhelo la mitlangu i ku va ka hi pfuxa a klubi xikola leswaku hi consigera ku pelu mi xikada ya district hi ni a xikola xi representara ka distritu lexi liliana para a alta competição ni minchumu leyi se yi lulamiseke ha tshemba ku hi ta swi kota hikuva ka minchumu ya ku a yi le handle ka nawu hi ku ni xin'wana lexi hi nga xi kota a maklubi a ma hakela mali ya vadelegado ni vaarbitri ma xi kusukela ka loko hi sungule ntirho lowu hi 2022 a maklubi a ma hakeli aarbitri va hakeliwa delegado leswi swi nyika a lisima ni matimba ku va a hari bya ra tira club para ta tira a tira vontade loko kuni majogo então hita ya mahlweni continuar maswi leswaku maclub ma nga hakile ma dispesa ya ya maharbitro ni madelegado loko se konisikela mhaka xitadi na swin'we leswi swi ta va swi hefi mutanyana ku tsongwa maklubi porque a tiva swo ka swikulu ku ni mhaka yin'wana yi nga na yona ya ku kuma a ku patsana ni van'wa tibindzu ni tinkopoli hikuva ka lava hi vona va nyikaka a mitamo yi tlhela timali maji leswi hi konta na ni varhangela va maklubi xitrategi lexi nga ta xi tirhisa loko hi kunene hi konsikela ku khale
1: tani loko a maklubi lama nga hakeli va biva mpepo swi hakeliwa ya association swo
2: ya association hakelaka hi tlhela hi vula leswaku hi swibala na hi tikhuza hikuva ka hi hetile mandato a hi na swikweneti a hi na swikwitsi ni vaarbitro kumbe ni vadelegado swa ku mina 2020 manimani swi tina a swi kota hambiloko swin'wana ni swin'wana ngopfungopfu ka lava magamaded formation hi tshuka hi tshama yana weti mbirhi ma xidipuxi a loko va vitaniwa va tlhela va tsaka hikuva ka si mphamo wu kumeka wu ri kotanyana ka vuwa va suka na van'wayina
1: kanimamua tatana Lawrence Matose nhlari ya association provincial la bola chioseka swo kanimamu swinene loko hi tshandza vutela ndzava leyi yelanaka ni ta vutomi ra bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo hi ni jaha lerin'wana ri tolovelaka ku nyika rito ra rona ka xitichi xa hina radio Musambeki Maputo Gaza na Nyambani Shadrack Maringule sweswi i fambisa lava va baka a pip vachayeli va mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Maringula a ndzima yi gamile ya munhu wa malembe namuntlha ku ambiwa ka association kumbe assembly general ku tlha hlawuliwa vurhangeli byintshwa bya association mi vona njhani hi mahlumuni mhaka leyi ya ku hlawuliwa ka vurhangeli byintshwa ku tlhela ku pfuxetiwa a muti lowu ta vubeli bya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo mi nga siya maritimoni Maringula
3: kunene sungula hi ku tlangela a wumbilu ku lehisa ka mbilu ka xitichi xa Emisoro Provincial Maputo kwa swi swi kotile ku va xi tsutsumela ka ntirho wukulukumba swinene eka provhinsi ya lali ka Maputo eka mitlangu ya ku tiyisa miri ku tlhela leswaku ka malembe lawa ma ndlulaka ya munhu wa wona ntshako ka ku va a hlawula mani yi hi nikile yi hi tshembile a ku va hi tirha ntirho lowu wa bola hi timhaka ta provhinsi ya Maputo ni nga hlaya leswaku a vi ntirho wukulu swinene loyi hi tsemekanyike swirhalanganya swinyingi kambe swirhalanganya swi endli tela matimba ku za ku ya fika ka nkarhi lowu kambe ku va hi ta vona leswi xikalo hi namuntlha lexi xi ta ka vanhu lava hi va tirheliki lava hi tiboheki ku va hi va tirhela va hlaya swaku i swi tshamisekile leswi swi xiwaka hi xiputukizi wa ku pressure sound hi konta loko swi kumeka na swi tshamisekile va tlhela va hi tsemba
4: hi lulamile a ku va hi ta khoma a ntirho wa mitlangu ya ku tirhisa tiyisa miri hi kwala ka provhinsi ya tshale ka Maputo
1: kutani mhaka leyi ya vubi bya mpepo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku fambeni ka munhu wa malembe lama hundzeke mi yi vone njhani ntirho wa n'wehe ku fambise ku yini mi nga va mi tsakele hi matirhelo ya n'wehe ku chote yini mitwini leswi nga koteka leswi nga kotekekanga
4: kunene mitirho yi tikombile loko ni ku yi tikombile xifundzankulu Maputo hi yona xivonivoni xa bona a tiko bya Mozambique ni nga vulavula an'wana wa provhinsi ya tale ka Maputo loyi a nga kumeka ka mapalku ya misava hinkwayo a tumbuluka kwala ka association provincial leyi loko hi langusa malembe mambirhi ya ku landzana a arbitro loyi a nga kumeka a wina hi ku landzelela a vi mamana Emma Nova a n'wana wa kona provhinsi ya le Maputo ku bala leswaku a va be va ndhweva laha ka provhinsi ya tale ka Maputo kunene swa tshembisa swaku ka munhu wa malembe la hi tsemakanyile swirhalanganya kambe a swi hlaye leswaku swirhalanganya leswi swi hi susa wu konela hina ni ku chiveli
1: ka swirhalanganya swa muhlovo
4: swirhalanganya tanihi la ni mi tivaka kone ku ni switsemakanya swa maekipamento maekipamento ma kumeke ma hi chotela maxikami nkarhi leyi ya wugamo swa komba swaku ku chivelika ka hina ha hlula ekhelo lebyo ni matirhele hikusa wa vona swiswo ma sukela pura ya madistrict ma fambele ma kumeka ma nga vevuki swoleswo swi rhalangana
1: kutani malembe laha muni lama taka loko mo tlhela mi tshembiwa a xikwata lexi xa vubi bya nkwayo kutani mi tivekisela ku va mi famba hi maendlela muni ntwini mi swi pimisaka ku swi tisa swa nyiwana
4: kunene swa nyuwana leswi swi pimisaka leswaku hi la ku rima na hi vona ndzima leswaku la hi nga kora makontola nyamuhla hi le bambeni hayini ku sahela ku va hi formara va arbitri nkama wun'wana na wun'wana hi endzela madistrict hi kona ka labourcourt leyi namuhla yi pfuliwaka matihlo hi ta va hina hi le nganangana ni madistrict leswaku a va arbitri va province bya le Kampoto va le va nga veli va matsolo ili va madistrict hinkwawo lava va taka representara province ya Limpopo swi ta tsakisa ka malembe lawo loko hi toswa ku arbitri nkulu loyi a nga Mosambola a ta hi Maguta a ta hi Marisan Garcia a ta hi Bela Vista a vuya hi na Mahaxa i munhu wa makhona ya province ya ka Maputo se hi swilo sweswi hi kumeka na swi hi yandzisa hi tshembisa leswaku hi ta endla ka ku hinkwaswo leswaku xipungwana lexi xa ku baka nghevo xi hangalaka xi phalalaka ni province ya Limpopo
1: a nghevo kutani leyi nga tina n'we
4: kunene swi xitano nakona vhela a nghevo a hi kina na hi kina xiandlama maxisusi hi tiva ni ku va hi fambisa hi minawu bya satellite
1: kutani ku va hi pfala marito muni mi byelaka lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi tiva leswaku mukaxi hi yena a yexe ka mangwa lowu wa ku va hlawuliwa swa nga murhangeli wa Southern Provincial Rabola ku hava munhwana leswi nga swi tivaka marito ya n'wehe va biva mpepo mi byelaka varhangeli va bola lava va nga ta tshukaka va hlawuliwa hi wahi ya kona
4: marito kunene ku va va langusa xikwata lexi xa vabe va ngwevo ku sungula hi ku pfumela ni ku kholwa ka mintirho ya vona ya ku karhata swinene tanilaha hi tivaka kona a ku na ntlangu wun'we lowu endliwaka na ku nga na mbo wa ngwevo leswaku pelomeni hi ku pimisa ka vona ni ku civuka ka vona hi va bekela xihluwa hi ku sungula a ku bekela xihluwa hi ku va tshemba va tirha ntirho wa vona njhe hileswi nawu u balaka swona a ku va hi tika tihanyi tikampu hi endla leswaku vito la vona li va leswaku ingi epossible ku va beliwa va nga le kontla waluwa hi tikonta leswaku hinkwerhu hi chivirikela a kauza dadini i nga a mintangu ya bola ya ku tirhisa miri i va nkhuvu i va tsaka i va nkwavu no na kulobye
1: kani mambo Shadrack Maringola murhangeli wa xiyenge xa ta vubi bya mpepo vubi bya ngwevo xifundzankulu Maputo loko a vulavula hi vutomi ra voho ku tirheni ka vona siku rin'wana ni rin'wana ntirho wa vona u ndzeni ka ntlangu va mpepo na va fambisa mitlangu ya ku hambanahambana hi matwileke mahungu mayelana ka ni ta vutomi ra vubi bya ngwevo hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ntirho lowu lana Association Provincial Rabola ku endliwa ku nga ta endliwa ka nhlawula mani lomu Jimeraldo Mukashi ni nhlawo wakwe a nga nhlawo wa wun'we wu tinyiketaka ku va wu tlhela wu hlawuliwa ku va wu rhangela Association Provincial Rabola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo kutani hi ta twa marito ya khale ka murhangeli wa Association Provincial Rabola hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo tatana José Sendela kutani president loko swi vulavula hi mavulavulela ka hi nga hlaya swaku mpfana wewe lowu mi siyeleke ntirho kutani namuntlha mi ta vona assembly general leri ri nga ta tshukaka ri mi hlawula ku va tlhela a phinda munhu wa malembe ya ku fuma na rhangela bola xifundzankulu Maputo kutani marito muni mi ma siyaka mi nga siyelaka mukaxi hikuva kungi hinkwaswo komba swa ko a ta tshuka tlhela a hlawuliwa marito muni mi nga ma siyaka ka lomu ka matatana Sendela
5: kamambo Esmeraldo Mukashi ave presidente ka munwa malembe la manga khaluta a enchile swanga swikota ku encha leswi loko ale xi ku donza kumbe xi donzo a donzile swa ku loko a khela hlawuliwa a tencha yini a lava swa ku a hlawuliwa loko a hlawuliwile a encha amchumu ya ku tlula leya nga yencha ka munwa malembe la manga makhaluta ka swoswi maji para leswi swikoteka teki hinkwavo a province ya Maputo hi bola va swikota ku va va mpfunetela kasi a swikota ku va hi fika o kumbe a khasa lomu fanela ku va ku fikiwa kona
1: kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lomu mi wu vonaka swoswi ni mintirho ya ko hinkwaswo ni ku hluka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlaya yini ehenhleni ka sweswo
5: swa hambana swa hambana nkulu Sterek leswi hi swo swi hlayaka swa ku thank you kumbe u fanele murhangeli wa teka kahle leswaku thank you for the different but the results are different ndawu ya nchumu ya ku hambana ka swi va ni mihandzu ya ku hambana va parabenge a provisa ka Maputo ni dressa o leswi ka swoswi yi nchumu ya bo na mukhela kaya a nkama lowu yena a hi hlupheka swo hi famba ma swoswi hi la kaya loko u ne muti hi kona u vonaka ka swaku amuchimulo ya nchaka ibo.
1: Okay, ba kuzeli ba bola shonza nkulu maputu mira ba sela ene kwa mwana ave mwana misukeke ni vuthule ya bola shonza nkulu maputu.
5: Ava kuzeli ba bola ni lava belaka ni va ni lava va organizara ka vanga maclub. U fanele ku va patsana va buntsana va a group yin porque maputu teka asuka aya friend. Namuhla provisa ka maputu yona ingani ti campu ta official a ku tlula Stad Maputo hi vona va nga ni ku ni makulubi lama nga kona la ya mankulu ende ku fanele ku va hinkwavo va swi kota ku va va patsana kasi a bola yi kula a province na hina ka Maputo.
1: Okay. Mamphetele marito ya tatana Jose Sendela i khale ka murhangeli wa Swisan Provincial ra bola yeni Sendela a siviweke hi mukaxi hi 2022 loko a tamelele a tintambu tisika ta vubeli bya bola hi ximo xa xifundzankulu Maputo kutani ntirho lowu endliwa kola a mugangeni wa Liberdade lomu kusumekiweke muti wuntshwa wa Association Provincial de Football. Na kulori ni va yingiseti va Maputo Gaza na Nyambani kutani hi leyi ntsava yi humaka doropeni ra ka Matsolo Esmeralda Mukaxi a ta tshuka a hlawuliwa ni ku va a tlhela rhangela a Association Provincial ra bola hikuva ku hava mun'wana munyimeli ku hlawuliwa o va yeche hi leswi hi kombaka ni ku hi tiyisa leswaku Mukaxi a ta tlhela a tamela tintambu ta xikwata lexa bola ka mune wa malembe lamataka 2026 ku fika 2029. Stan Nyumanyisi rito ra jani leri mi ritiweke kusukela mugangeni wa Liberdade doropeni ra ka Matsolo hi ya ka Tarde Sportiva Maputo Gaza na Nyambani. Bye bye.
0: Hebungile stelio manyisa murenza mngiseti tsena kukwala kasele shako abululegi hilegi inga wina guka sigatolo nyamukha hito hita nyika fumaulu na hita ule shako na kunga hekali hita vihi ya akafonyololo salizu kubeluwa ku atope 8 ya rekreativu hita habula ni mungulo ya rangila ku mihla kanule ya top 8 hi ka lechikati na ata hi chumbutela hi leswi mahekaku tikipatingano hi tikipatingano leswi swi tlhela ku i khanwa tikipatingano a top 8 na ku hekal ita nkena moyeni a kasi a hinyika a tsutswa leswi mahekaku ka kampionato lowu. E 16 horas e 50 minutos. Magambo Iaku Kenyatta Mir, na Rádio Moçambique. Maputo Gaza na Inhambane.

0: Ika lechikati hitamukela baba Bento Mazive, baba Bento Mazive hoya hoya magambula manene.
1: Jitu Mazive.
0: Ah, Jitu Mazive. Tsitsalela baba Jitu Mazive. Koini ka fonyololo magambula nyamunkha ya mhlakano ya kutlanyata miri. Zvinhu zvingauluwa kwa district recreative ilo mukaku yini recreative nokutane itorneyo itope 2 itope 8 beluwako. Zvinhu mungaidzela kare chikati baba Jitu Mazive.
1: Neno ka fonyololo ka hlakaniwa vakona lava tihitaku yekuti nketela ka kangu vakuti samiri inga yona football on. Leno inga kona kutangiwa a top 8. Ni ula kuza ku e top 8 leti wa watu klubi cha uyu tukusha inga mali vaguma vona va ula za ku himani wa primer lugari imani muna ikumaka pra segundo lugari imani muna a terceiro lugari imani muna.
0: Here's on. Makunu ti itlhano wa tikipe ni tinharu kunga top 8. Hiva mani mavitu wako wana tikipe leti tingalu muka mapalisana lao?
1: Ati tikipe leti kota kunga kukola hanzo wako wana anzuwa wanzi nzochi. Iko na mungi anga kuzizi anga ka finali. Yena mama mavitana kuku hii pawa. Ito tuhule hiyo.
2: Miguel.
0: Miguel mani mazivina yena hao.
2: Miguel Luigi Lakeni.
0: Baba Miguel Luigi Lakeni hinga hebulelani aikipa yangu ina vitu gayona ilo mka finale a top 8 le muyuni sakuini famisa kuini
2: a top 8 iku kumela chimi yukari iramba ima ako vinti ramba mati chimi tungwani washulava ako angena ingene mali dipende kaku masile inga kayone ingene dojo itu sentu shikada kikipa Antao kwa mwini umesi 15 mili. Antao apimele lugari itakuma 15 mili, sekundi lugari kuma 8 mili. Kada chimi le inga kona lana, anga 8 watona, tu umesi mali ya doshi, 8 senti.
0: Hizo. Makuno, nyamunga kubiluwa finali unitanifiki tako?
2: Na, kubiluwa nyamunga, hiva litolo. Antao tola kubila tose, nitinga biwa tolo, tisa lile, antao nita nyamunga. Ito na tinga bela jitisho na nyamunga li tinga ganya tia ka finali tinga lose ti beli terceiro jogo ni quarto lugar
0: makuno wena ekipa wena yila ka finali yo bela finali
2: vitu gayo na itepani yibela ni manyisi
0: makuno muzonisa kuyini muta humelela 15 mili ita sala na ngwina ntani ya ka manyisi.
2: Na ganha Jesus na liga um zero tu falei se jogo ainda mais 12 minutos.
0: 12 minutos. O da jogada o comércio tela resultado lhe.
2: Na Amazon.
0: O as Amazon. Makuno mato top 8 la mobela ako a campeonato distrital lembeleke mola ko imahisa ku yini moti lungisela.
2: Ah wona le le dinga hunda ne le dinwani na.
0: Loko muti sangwina kota venye vati ekipa aka u rengele ga association. Vaula yini?
2: Vala kuna mali.
0: Akuna mali? Mwina kota ati ekipa, ziri ngani kumuhenga kufanele zvimaha kuma top 8, top 20.
2: Akuyini?
0: Mwina kota ati ekipa, amuzvikoti kuumbana, kasi muku, hina kota ati ekipa, hela ubela campeonato distrital, kasi kwa malembe mataku hiya ka provincial na hinao, muhenga hichi mwina, mufunete la asociação.
2: Ya aise sikote makama yengele ya kona ya le.
0: Aji ai kipa ya wena yitsali la district.
2: Eh hey, iko na la district yitsali la district mazi ya ke local gadi dependent.
0: Wonke mapepa munawo.
2: Ai wonke kumukulu mazi ya ke wa district kwena kuni ai kipa ya ke kana ha yitsali la district na ku pepa.
0: Hezona. Hizo ni bungile itakombela kuulola na baba Jitu Mazive kasi hasimamisa bulu.
1: Entao zikwala hawa gombe leza anzala kuulola azilu za kungazini
0: utota.
1: Zini munu kuhikona a president wa lue angaka finale. Nilu yenau babela kuchikamu na yenau wakandwa rambili mzizu nganzi. Nga zutivili za kungazuka zileni surpresa. Tampi lua. Tanto loyo kunga yena ganya ako, tanto loyo kunga yena duwa kuhun zero. Anga wale kama nisi kame presidente na ikwala halu kushikote.
0: Zakote.
1: Nungalo sana hikuma hiti salama buliyashi.
0: Zakote kanzi zwa vona wakama nisi ku un zero lewe biyoko hiyona, chuta famisa kuhin.
1: Hello,
2: wino.
0: Hiko na madala utatula la vitu.
2: Juliano finish kambi.
0: Baba Juliano kambi manyisi wasokola pambeni ka bani alabali katsenane. Zimahesa kuyini chini chikiela ako ka vafana vawe.
2: Ya kiela ko zingata kudzela boho.
0: Mm.
2: Asa eka ku.
0: I'm going to go to the house.
2: Yeah,
0: ndinacho. Hizo anabongile ungana uvumelele kuhisela magezulawa yahlakanilo mbela kuya top 8 kafonyololo. Takombela kuzwa baba mamazi.
2: Ngokuzokwenda.
0: Ndzeko hibongile ungana hikumene magambo yanya munhla muta hedzela hilezwe ayikipa yinwine maisawuzwana kunavela tinjombo kuzwikota kuhundzulusa handzulo lo obadoge zep. Akusangola ufana kuma ipart ugama ja uchela chigolo cha umbiri. Izo ni bongile hita kompela ku hi khelisela gezo ka baba mazi.
2: Kana mambo hosi amene.
0: Baba zvitu mazive hinga hebulele wa utisa baba Manuel Laho na ku ba Miguel ako campeonato distrital aikona. Mina mungala hapambeni muzvionetelako chini chikiela ko ku fanyololo. A humelela ni campeonato distrital heta zwa ku lembe kitako ile mu ka campeonato provincial
2: asara tshinga kona ile chaku godinzola zwa ku ama ekipi ya ku tala ama se discrever le zwa ku malegalizara ba veni statuto para depois kalago e wona zwa ku aphambeni ku famba yini manje ikune nene nda ula le zwa ku Hina yo ama set 8 anos já traz a receber ni campeonato distrital. Equipe torna tutti organizzara e senga mukhengo maelano ni vafiri va bola va organizzara a ma top 8 top 16 ma top 4 ele zwi maheka
0: makono nwina kota urangeli giwonetela ko hita sportu football ka fonyololo ma fama munyikela a gonselelo ku mufanele ku tsalisa tiki bata nwina mufanele ku tsalisa ba jogador ba nwina ka se a campeonato ya maheka district
2: lezo va khana ulowo wa ke masikula wa hi ramba na kona bona so ke le tshikarata vile tsha ko loko ko hi wena u la ku la ku songana na ku nga no suka a ba le dzinga va relela Jema nga ku lezi hulola ku zwilo zwi kambaka ku loko la ku lola timanga ta ku organizara a legal sound ya klubi ingena ka mashtatutu zwilo zwi lava ku tima hambi ko ku ri xitara ama zwakadu enta jema nga lezi ku xa va pimisa ku kuna no gunya ndu ku kar leki ma heka ako ako va ve nga hina ku tipeta smart manje ku iranga bola hi hoyi nguva iranga ku kambe na ndzulo leswaku a chumu tshi zwikota ku ku akumahalano va heta ma 2 dias 3 dias 4 dias le tolo le matopi da 6 na va helu munga ku va izolado hambi ku nga hina ready i football
0: hezo
2: ya
0: hezwana hi bungile baba zwitu mazive ungana muvumile ka magambanya munkha a ku siya magezu mafamelana koni ta mihlakano leyo ya ma top 8 na hini ku swela zwako kama siku hetu khala yangulana mutangana zana mupimisa ku campeonato distrital hi mahisa ku yini hi bungile
2: kamna ko ha loko nene
0: bungile chao chao kuve magezu ya baba zwitu mazive wali ka fonyololo munwe kala baba unelela ku ita mhlekano ya ku tlenta miri na ulala hi disporto.

0: ka mihlakano leyi awazihlanu ya loyi zwi tivisile leswaku a district ya le Kavulakulu hi yona yi nga ve yi humelela ka 16th edição ya majogos desportivos escolares leswi ku ve yi winile a zwihiwa zvinharhu zwa ouro eka mihlakano ya bola ya kavelo vanuna basketball hi rambuga chisati ni volleyball hi rambuga chisati mapaiga kuve mumwe anga tikombekisa ka tlawa wa bola hi rambuga chinuna ka tlawa lowu wa le Kavulakulu
1: Ntsakile ngopfu hi mhaka hi nga mahava kambe va majogos escolares ya 2026. Ntsakile ngopfu kota a chimechela a isibiwa ku ganya basi. Foma sequence consecutive de vitórias. Foma sequence seguida de vitórias.
2: Va byi tiva se ka Vulakulu maxaka vangana leswa ku nwina hi nwina munga ve va campion.
1: Va byi tiva va ka va ula va ku nwina muna ne mana ne capacidade ya ku mama campear sinya he va jo conferane ka hena eta ha campear hele chikotela cha ke ka Vulakulu
2: bora atamba le va ku ningi ga nwina va ta hlawuliwa a ku ya ka fase provincial ka ekipa ya fase provincial a fase nacional
1: a ri va ningi va ta hlawuliwa la ka hena
0: kasim aka bola yo kavelwa hi vavasati a chikotela chiwinilo hi tlawa wa doropa ga inyambani ka hlakano gumesa ave a echa ni tlawa district ya Zavala na hlanganisile ku 11 pontos Carlos Papasiko mchukumisi wa tlawa Zavala ali anorupiwa ka hlakano gumesa hi ku maloko anga swikotangi ku humelela
3: za khola ku loya nga wona kusuka amhlakano leyi masungulweni ya kona ati magumesa va zwi vonile ku Zavala a kombisile a football ya vavasati ya ku tsakisa ngopfu lexi hi tsakisaka ngopfu hi swaku hi kombisile leswi hi tirhaka ka timhaka to yelana ni bolo ya vavasati a xa vumbirhi loyi a nga vona jogo ya nyamuka ta khola ku va ri na vona va vini wa kunyana hi vini mapenalti mambirhi a mapitariwanga mazapa resultado ya bola manharhi mbela hi nghena kona hi mapimisa a xa unharhi twa ku a segunda parte hi no bela basi 15 minutes então uwa hi kona nkama wa ku salveji na hi ganyile
2: a mundzuku ga ntlawa lowu ku rindzeliwa yini ntlawa lowu wa Zavala
3: bon como swi tivaku ka football feminino ja hi ni vanana vambirhi va nga ka seleção nacional va ku formariwa ha hina então a ku navela ka hina leswaku ka lava hi nga na vanana va continuara va hlakana timhaka ta bola para ku hi tlakusa tiko ga nyambani hi representara peta pelo menos ka grupo leyi ka ntlawa lowu byi va kombela ku vambirhi vanharhu va ya kumeka va ya ka seleção nacional mas sweswi hi walweyi ku va nghena ka seleção provincial ndza kholwa ku lava va nga chukisela va kona va nga hlawula para ku va ya ka seleção provincial
0: magezu ya Carlos Papasiko muchukumisi wa Zavala ukavela ka bola hi rambuga chisati na khala amabelo ya pitula ka hlakano gumesa laha tlawa ku bilweku hi tlawa wa doropa ga inyambani na unga chikumangi a chihiwa lexi wu nga chitela doropeni ga inyambani inyambani ku nga hi chihiwa cha bola wa vasati tsena a winile nakona a chihiwa cha basketball hi majaha Eduardo Gwambi ave a rhangela xikwata lexi a murhangeli wa tagonzo doropeni ga inyambani Alberto Makamu anaku a mihandzu leyi ya ku tsakisa va kulungela ku nyamuka yi kombekisa ntirho lowu maheleweku a ku fambeni ka gotlhe lembe leki ka la ku chikela laha a wazihlanu loyi wa nyamuka
4: hi no trenarisa a vaatleta va hina kasi a fela ku ganya hi winile hi ku sa hi tilongisele masiku ndzhaku hina va xidade nyambani
2: matshamba bya ku va ta hlawuliwa ku tala ka vo ka basketball ni football ku va va ka fase national
4: hi rindzele swona kasi ha fela ku hlawuliwa ha famba a fase national kasi ha fela ku tsaka hi ku hi tirhile bongile
0: Idras
2: va tu ka vanga hi ka fase national zwini mutu va byela ku va simama va habela bola
4: ku trenara chikhati chokhe kasi ha fela ku simama hi wina hina va xidade de nyambani kota amasiku wokhe hi trenara ku kasi ha fela ku wina
0: magezu ya Alberto Makamu anga murangeli wa tagonzo a ka doropa ga nyambani na kombekisa ku tsaka hi mihandzu ya tlawa wakwe lowu wu winileku a zwihiwa zwa basketball hi majaha ni bola hi rambuga chisati a volleyball yive yi winiwa hi tlawa wa Zavala hi rambuga chinuna kasi a tlawa le ka Vulakulu winile a chikotela hi rambuga chisati nyarimi yena ave a

0: 17 horas zone 35 minutu zitakhalela kafonyololo ha kumana na baba zithu mazivi loyi ahibulela kuita ma top 8 kota kuhungate ku kakampiona distrital do recreativo akuma hi chumu seku kari kuhunza khano malembe ni manharu baba zithu mazivi
1: neno ka kafonyololo ka hlakaniwa vakona lava tihitaku hi ku tinyiketela ka tlangu wa ku tisa miri hi nga yona football on leno hi nga kona ku tlangiwa a top 8 leyi u lakuswa ku i top 8 leti nga ticlub ta old ku hlenga mali va guma vona va wula swa ku hi mani wa premier lugar hi mani muni a yi kumaka a second lugar hi mani muni a tercer lugar hi mani muni
0: hi swona makunu ti i tlhanu wa tikipa ni tinharhu ku nga top 8 hi va mani maviti wa kona tikipa leti ti nga lomuka mapalisana lawa
1: a tikipi leti kota ku nga ku kwala handzi nga kona andzi wa vanzinzoch i kona mun'we a nga sweswi a nga ka finali yena va mavitanaku ku hi bava
0: Miguel Luiz Lakene hi nga hebulelani a ekipa ya n'wina vito ka yona yi lomuka finale a top 8 leyi mu yi wonisa ku yini yi fambisa ku yini
2: a top 8 i ku humelela team yo karhi yi rhamba yi maha ku vhinki yi rhamba matichimi tin'wana loyi a swi lavaka a nghena
0: hi swona
2: yi nghena hi mali depende ka ku masi leyi yi nga ka yona yi nghena yi doxi wo tusentu xikadya kekipa antawu ko n'wini yi humesi 15,000 antawu a premier lugar yi ta kuma 15,000 sekondi lugar yi kuma 8,000 kadya team leyi yi nga kona lana a nga wit wa tona ti humesi mali ya doxi wo tusentu
0: hi swona makunu nyamuntlha ku beliwa finali ni ta ni vhiki taku
2: na ku beliwa nyamuntlha yi va li tolo antawu tolo a tibela tohle leti nga biwa tolo ti salile ntawu leti ta nyamuntlha hi tona ti nga bela hi xona nyamuntlha leyi ti nga ganya ti ya ka finali ti nga luza ti beli tirisekujoku ni kwarto lugar
0: makunu wena ekipa ya wena yi laha ka finali yo bela finali leswi
2: yo bela finali vito ka yona i pepani yi bela ni manyisi
0: makunu muzvionisa ku yini muta humelela 15,000 leyi ta sala na n'wina ni tani ya ka manyisa
2: na a ganya sweswi na le ka n'wizere ku salexi swo khangi ma 12 minutes
0: u ta swi kota ku khomeletela resultat leyi
2: wa zama zona
0: makunu ma top 8 lamo belako a campionato distrital lembe legi mula ku yimahisa ku yini mo ti lungisela
2: wona ne legi nga hundza ne legi n'wani na
0: loko muti san'wina kota venye va ti ekipa aka urhangeli ka association va wula yini
2: a ku na
0: mali n'wina a kota a ti ekipa a swi ringani ku muhlenga ku fanele leswi mahaku ma top 8 top 20
2: ya hayi se swi kote mhaka maendlelo ya kona yaleyi
0: a ekipa ya wena yi tsaleliwi laha district
2: yi kona la distriti yi tali distriti mavi ya se local guard defenant
0: wonke maphepha munawo
2: hayi wohle kumuklubi mavi ya tiviwa distriti kuhina kuni a ekipa ya sekatenan va yi vitana ku pephana
0: hi swona
1: khani mambo hosi ya mina
0: baba zithu mazivi hi nga hebulele wa wutisa aba manuel laho na ku ba miguel aku campionato distrital a yi kona n'wina mu nga laha phambeni mu swi vonetelaku cini cikiyelaku ku fonyololo a humelela ni campionato distrital hi ta zwa ku lembe kitaku yi lomuka campionato provincial
1: a swi karati swi nga kona hi lexa ku o dindzuvula leswaku ama maekipi ya ku tala a ma swi tixikreveri leswaku ma legalizara ma ve ni statuto para deposi ka lavo hi vona leswaku a phambeni ku famba yini manje hi kunenenene ndzawula leswaku hi nayo a ma set 8 a trash a hi tiveni ni campionato distrital tiekipi tona to tiorganizara ti hlenga muhlengo mayelano ni vafezi va bola va organizara a ma top 8 top 16 ma top 4 hi leswi mahekaka
0: Makunu ngwina kota urangeli giwonelela ku hita sportu football ka fonyololo ma famba munyikela a gonselelo ku mufanele ku tsalisa tiki patanwina mufanele ku tsalisa ba jogador ba ngwina ka se a campeonato ya maheka district
1: lezo ba khana ulowo wa ke masikula wa hi rambana kuna bona so ke le tsikarata ke le tsha ko loko ku hi wena u la ku la ku songana na ku nga no suka a ba le dzinga ba relela njema nga ku le zwiro la ku zwilo he zwi kamba ku loko la ku la ti mangata ku organizara a legal sa u ya klubi ingena ka masta tudu zwilo le zwa ku ti ma ambe ko ku ri shitara ama zwa kadu entao njema le zwa ku sha ba pimisa ku kuna no gunya ndu ku kar legi ma heka ako ako ba vhe nga hina ku tipeta smart
0: Mhm.
1: Manje ku iranga bola, hi oyi ngova iranga ku. Kambe na ndzulo le zwaku a chumu tshi zwikota ku ku akuma halano, va heta ma 2 dias, 3 dias, 4 dias, le tawo ma topi da 6. Na va helu munga ku va izolado hambi ku nga hina ready, i football.
0: Hezwana, hi bongile a baba zwitu mazivi. E bulu kupinda kambe ahanzu washakano lowu wa top 8 uganyiwilo ha pepane wa le katsenan he dosh 0 na pali ma inyese e desatoras ni 44 minutos.

Ibungeli konsasana kama gambulawa ya mihlakano ya ku kenta mire loko tilota hinyika a lisimulawa nela ku releta mamane a humula kwatse. Lahaka lechikati hina moroza mkisete haina chingwane nga hachula ku tsena ku ula yusa ku hitilita amba hiliti famili nako ni majogu chupotifu skolarish. Malungisilu wako wedi ya gosto lo ma provincia ya inyambane hichimu cha provincia ya mkakaniku misili wazi hitano hiti hita amba kambi hila mafamili nako ni tamisakanu ya chigawa cha umbiri cha super super galeso itasa Mozambique akamaputi inkomati 5 Marquene 1 Pombeluz 0 Escola de Sargentos 2 Desengue a chica vai te lançar com o chataça Mozambique a província Maputo Chita Beliwahi Espa zingwe na Incomat. Hitilita amba o hiliti kunga njela inga fulua hii shumambana. Sub 17 dia kuka mundial wa 2026 a Qatar. Hika hweti ya November hiyo kayena. November kunga nzati. Hichitwa chaka hina. Zili chifuwa cha baba Nelson da Cruz dota hita ukabiga chikumba Lara di Msambiki hitilu hita zwa u leti famili nako ni bola kafonyololo akafonyololo seku karukunza malembe kano ni manaro akunga biluwe kambinato di shiritano lezo yukura kongana ati ikipa inga titsa lilisi kwa kufumena katimati Siko keno kuhibula na hafu na hukaru kubeliwa a final ya top 8 Laha pepane anga pala manyesi Hi 2-0 Kuhumele la pepane kia kula chikotela chaka mali ya 15,000 metikash Magambula ya kukenyata mire mave mangeni kabina Armindo Masini Lersio chao Hilo yanga vika michini. Nanzi kuna kumhekali wana kulore chiputukizi. Wata tabada sima msani mitiru. Hizo ito arashma hongu sila kama putsu NKD National. Na hinga si huma. Itazwa Alexandre Langal wata kuichi wana kuya bolene.

0: Madambu. Yamintango yakutisa miri. Yamshakano yakutisa miri.
1: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzungani katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango yakutisa miri.
2: Radio Msambiki Maputo.
3: Ele fica em 102.3, em 1008 com a onda média, de 44 de Moçambique, ele fica a 18 horas. O Dani Samar, que é o emissor provincial de Maputo, Tchacocová, e também tem o Tchina Juná, emissor provincial de Maputo, Gazana, em Nhambani, que é só um nome que é o Cotiça mesmo. O Dani Samar, que é o emissor provincial de Maputo, Gazana, em Maputo, na itaka komisa ka vunangan chako madrungula. Ize 9 horas jita kuma nungono kuma timi ya siku 19.10. Jibushafse nu upalushi 19.30 jurnal da noite hi jirsan antena nacional. Lana hi kushuvela ka madame manene hi nko asha ombe.
4: Nshautelo wa madrungula. Nungono kwa madrungula ya siku jungwana njungwana ya shifu njangkulu Maputo.
5: Mwingisota kurandzeka ripelile. Esmeraldo Mukash atlela hlawuliwa kuva ave murangeli wa Associação Provincial Rabola eximu xa xifundzankulu Maputo. Mukash ahlawuli tolo ka nhlengeletano leyikulu ya tinhlari ta Associação Provincial lomu kukumekeke mintlawa ku hambanahambana akuva atlela arrangela ta vubeli bya bola ka mune wa malembe lawa mataka. A xifundzeni xa Matutwini ka ku tsumbuliwa kumbe ka ku kumiwa ntsumbu wa nuna lweyi a mbombomelile ka qhivi ra ka phandleni a xifundzeni xa Matutwini ndzhaku ku vabyasi leri a ri ka rona ri dumuliwi hi mpfuvu. Tinhlokomhaka ta nhlawutelo marungula wa namuntlha nhlawutelo lowu ta vulavulaka hi mitsatsi ya Procurador Geral da República Américo Letela lweyi a lavaka leswaku majaha ya Sirinik ma tirha ndzeni ka nawu. Nhlawutelo marungula wa namuntlha wu le mavokweni ya Stelio Manyisa na Afonso Magoli. Majaha ya radio ma ku navelelaka vuyingiseri byinene. Ripelele ku pinda namuntlha hi sungula hi mahungu ya ta bola. Esmeraldo Mukash a tlhela hlawuliwa ku va a ve presidente da Associação Provincial de Futebol. Mukash a hlawuliwe ka nhlengeletano leyi endliweke tolo laha na mutini wa Associação Provincial ra bola mugangeri wa Liberdade lomu ku kumekeke mintlawa ya ku hambanahambana leyi titsariseke kumbe yi tirhisananaka na Associação Provincial ra bola. Handleni ka mintlawa leyi ka ha kumekile ni vakombisi va Federação ra bola hambi ni va FIFA lava kumekeke hi kusuhi va vona mfambu wa nhlawulamani lowu u tlheleke u hlawula Esmeraldo Mukash ku va a tlhela rhangela ta bola hi ximu xa xifundzankulu Maputo. Mukash a nga na munyimeli ku hlawuliwa mun'wana a ri yece ka ku va a nyimela ku hlawuliwa leswaku a tlhela rhangela Associação Provincial ra bola hinkwayo mintlawa yi kumekeke ka nhlengeletano lowu tolo yi muhlawulile ku va a tlhela a khoma tintambu ta vubeli bya bola ximu xa xifundzankulu Maputo lowu ma tsatsiwaka ku va a fambisa tinyingi letelanaka ni ta vuhluvukisi bya bola. Ntirho ya Radio Mozambique nkamini wa kona i twe marito ya Lawrence Mathusi lweyi a vulavulaka hi xivangelo lexi endleke ku va Esmeraldo Mukash a tlhela a ve ni matimba ku va a tipeta kata ufambisi bya bola ximu xa xifundzankulu Maputo.
6: Akuva a tlhela yena tinyika nkhinki a kuma nhlana wa ku tlhela la ku ya mahlweni swi fambelana ni ntirho lowu wa wu hambeke ka malembe laya mune ma nga hundza hi lawa ma mu nyikaka ankhinki hi ntamu hikuva ka loko hi swi cuhuka hi tlhela hi fanenisa ni leswi hi swi tweke loko hi bula ni maklubi lama nga filiado ma vula leswaku ntirho wu hambiwile hi vhela na mbina swi vona loko hi lava ku cuka hi vona ku a sedi Associação wa lingena muti ya lingena kaya kambe swoswi si lini kaya ka ku yi kaya ka lona proper ntawu leswi swa nyika a moral a ta ya mahlweni ku hi engetela leswi swi nga chota ni ku va a endla swin'wanyana leswi swa ha lavekaka swi nga ka swi nga le kona ka mandato leyi nga hela hi lani ku hi vulaka hi timhaka ta ku formara ava masajista hikuva ka kahle phikiwa ngopfu ha swi vona maklubi yo tala a ma na vona lava va nga na a wu yintelile la wu vongori hi tlhelo la mitlangu ya ku tiyisa mina.
5: Kolano, Radio Msambika twe marito ya khalika murangeli wa ro association provincial lwei a siviweke hi Mukashi vulavula hi Jose Sendela lwei a vuleke leswaku kuni mfanelo ku va vafambisi va bola xifundzankulu Maputo va tipatsa ni ku va va seketela hi Esmeral de Mukashi leswaku leswi swinyingi swi lorhiwaka xifundzankulu Maputo swi lanaka ni tawu bel bya bola swi koteka na hinkwaswo swi nga tshikeliweli ntsena Mukashi
7: maxi leswi swi koteka teki hinkwavo a provinsi ya ka Maputo hi bola va swi kota ku va va mi pfunetela kasi a swi kota ku va hi fika o kumbe a tlhasa lomu fanela ku va ku fikiwa kona
5: kutani a muti lowu mi nga wu siya ni lowu mi wu vonaka sweswi ni mintirho ya kona hinkwaswo ni ku hluvuka ka bola ku hambana hi kwini mi nga hlaya yini henhleni ka sweswo
7: swa hambana swa hambana nkulu sitereke leswi hi swoho swi hlayaka swa ku thank you kumbe ku fanele murhangeri wa teka kahle leswaku ten faze different but the result is different ntawu ya nchumu ya ku hambana kasi va ni mihandzu ya ku hambana va parabenje amba a provisa ka Maputo ni dirisa leswi ka sweswi yi nchumu ya bon na mukhela kaya a nkama lowena a hi hlupheka swo hi fama ma sweswi hi la kaya loko u ni muti hi kona u vonaka ka swaka mchumu lowa nchaka ibon
5: okay ba kuzele va bola xifundzankulu Maputo mi va sela ene kwa mwana ave mwana misukeke ni vuthule ya bola xifundzankulu Maputo
7: ava kuzele va bola ni lava belaka ni va ni lava va organizara ka vanga ma club u fanele ku va patsana va buntsana va a group yin porque Maputo teka asuka aya friend namuntlha provisa ka Maputo yona ingani ti campo ta official akukula Cidade de Maputo hi wona vangani kuni makulubi lama nga kona la ya mankulu enda ku fanela ku va hinkwavo va swi kota ku va vapatsana kasi a bola hi kula a provinsi ya hina ka Maputo
5: marito ya Jose Sendela khale ka murhangeli wa association provincial ra bola lweyi a siviweke hi Esmeral de Mukashi hi lembe ra 2022 loko a humile Sendela Mukashi a khoma tintambu ta association ra bola kutani hi tintambu ta munhu wa malembe kusukela 2022 ku fika 26 malembe lama heleke leswi sindzisekeke ku va tolo mugqivela ku endliwa assemblea general leri ri tlheleke ri hlawula Mukashi ku va tlhela khoma tintambu ta bola a xifundzankulu Maputo Mukashi hi lweyi hi vulile a siveke Jose Sendela lweyi mutweke a seke marito ya ku kunini laveko ku va a xifundzankulu Maputo ku ve ni ku twana leswaku bola ri ya ri hluvuka hikuva ku chota sweswo ntsena ku va a bola lomu Maputo provincia rikota kuva ni nduma leyikulu inyimeliwa ka kuva rivena rona ka masiku lamataka loko hi humaka ta bola hi tlhelela ka mahungu man'wana ya ku hambanahambana masiku ndzhaku ka ku tsumbula ntsumbu wa nuna mun'we lweyi mbomomeleke ka qhivi ra ka maphandleni ka mathuthu mhaka leyi ya ku mbombela ka nuna lweyi yi endleke hi wa wumoni wa vhiki ri hundzeke ndzhaku ka ku va byatsu leri a ri ka roho ri dumeliwe hi mpfuvu swa nga leswi rungulaka Victoria Sithoyi
8: tani hi madzungula hi makoliki amintizweni yesu ya tavuhashi byatsu byi ta va byi dibile nswaku ka ku dumeliwa hi mpfuvu na ku dzone a faka ku kumeka a vatsevi va bidzi mun'we ku vone a kotiki ku pona madzungula lawa ma tiyisiwi ha muzhangeli wa xikanekiso xa Khatwani Elena Xiviti loyi hi ku landzela a hi dzungulelaka ta mfambu wa ku kumiwa ka ntsumbu wa mutsevi luya
9: manje vateshikadori vanga hi jeli nchumu hikusa a va ni swemba leswaku va ta swi kota ku va lavekela vanhu lava va va kuma mun'we ka vona hi loyi a nga kota ku hlambeka a ya humela ja ka bayiru rin'wanyani a tlhamusela leswaku a mungani wa yena a salile matini ja va teka swibotani va tlhela va pela matini para va kuma va mu lavetela a wu siku la tolweni va nga mu kumi lixa tolo va lavetela va mukuma bya kwazi na deposit ka mamedia se va lunghisela ku va ta muteka va famba na yena kuse n'wana wa le ka provinsa la ka Gaza ti nga heleketiwa a lahliwaka ka vona ka Gaza a ti nyeki va nyima dzandzuka hikusa va juleteli hi swibotana swa switsongo va nga mukumi bya ti nyeki va nyima bya dzandzuka
8: Elena Xiviti ni enteleni wa madzungula ya ku luza ka mutsevi lweyi a kumaniki ni khombo bya ku va bya trufa ka kumeka ku dzone byi diba hi kolaka ku dumeliwa hi mpfuvu.
5: Kani mambo Victoria Sithoyi hi mahungu lawa ya ku tsumbuliwa kumbe ku kumiwa ka ntsumbu wa nuna lweyi a mbombomeleke ka qhivi ra

0: Institute de Linguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swo swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Institute de Linguas ani ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida Jezekra Veirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Institute de Linguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko.
1: Rádio Moçambique, Maputo.
2: RM. 19 horas a Tiquene.
3: Matimu Yasiku.
4: 31 Kamudashini. Kuwele Luankululeku wa Afrika do Sul. Lei. Inhloko mhaka ya nongonoko wa namuhla, kambe hi rhandza ku va hi ku dzimuxa leswaku siku leri byi tlangeliwa misaveni hinkwayo swa nga siku bya kulwa ni vudyahi bya mafole.

0: lembe leli nta tlhelela ndzhaku ma.
1: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
0: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
1: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, nambi ya khale.
0: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
1: Nambi ova ya khale a ku na mhaka. Funtisha lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
0: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twe ku nandziha ka swona.
1: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swa ku a ni khutala.
1: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondzeli valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui, não.

0: Institute de Linguas, ani ntsinza dropeni ra kamaputso avnida metsokotore kanhlayo ya milu dzense center nanti udzwana madropeni ya kancencai nyembana beira ximoyo tete nampula pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dropeni ra kamatsolo avnida zekra veirinya nhlayo ya 54 amatola a Institute de Linguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clashmatsi lo akalte keshkara ka campo akalta belo akusungula akalta belo ombere afulamela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisentango
2: ni mongwe ka vakhuzeli vantango ntseni ka campo wasata ngabeleka nwana wa ntano wati weti atulela belo mpepo
1: kasi yena yendla yini
2: sati wa mbwa mpepo nwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayendla swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
1: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
2: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza
1: xin'wana xa lusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
2: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula a karhi ya n'wisa n'wana wakwe
1: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi avulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
2: swi komba ku veni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
1: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
2: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Kunewa kama, ngani pfuna xa?
7: Ah, mabalo mungano. Pela vangano vatirhela xoxo. Akupfunana loko munwana ani swikarhato.
6: Lana imhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezula xona lo chika. A xipezi ben.
7: Mile xibedhlela. Swi nga maha xo vabya phela.
6: Hi yile kambe a va khomanga mavabyi.
7: Swi nga maheka swi lilana ka majela.
6: Loko a li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yi kona.
7: Swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona kolomu makaya. Leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
6: leswo i swakudya muni swoleswo
7: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khoxi mihandzu ku fana ni makhalavatla, malaranja, swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena.
6: Yu, kasi a hi swa ku karhata, nakona swi teki mali yinyingi.
7: Hambi wena leswi u nga tika leswi, na wena u fanele ku ti vonela ka majele. Jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana. U hambanisela swakudya mungana. Va le majela manene i vutomi byinene.

0: Wasata ngabele kangwana wantano wati weti atulela mbelu wa mpepo.
1: Kasi yena yendla yini?
0: Sati wa mbe wa mpepo, ngwana ngana yena makatleni wa mchai wa mpepo. Wasati lwe, ayendla sukombisi swa kuveni ngwana karati ruma sila ya kuhluluka. Makambi manyingi, akomba kukarateka.
1: Inti iso, loku ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
0: Esi leso loku ngwana wawena, anintlani wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambi manyingi, leso sipunisa kubuisa la mati anga maluzi.
1: Shingwani shalusima shunene, unga mpusel shingwani, handika kumnyika mafia vele.
0: Wavo, shikoba kuveni wansatilwei, ayendi lesu hinga shivula, akareya ngusa mwana wakwe.
1: Shikasa shunene ikusa, hikuenda loko staponisa mwana waena. Sosi avalavala nbiwa mpepo kuveni, ishi antlava eleketa mwana shbedlela.
0: Shikoba kuveni amkotili mchai wa mpepo, ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa, shitisa kuhlamalisa ni manyao shunene.
1: Ashifeni, ashifeni, ekava jamla vava indili ashifeni. Bolo shinene.
0: Ina inlo wintlangu wa bolwa lowu unga ni kuhlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade. U nga titshechi hi fonele 82 31

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karitao la mina la shibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishitivi.
1: Yeah, imaga leyo. Ikusala ya, vatseletela hii nkwashu shwa utomi dra wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai mvutis.
0: Infermera la nini makala. Ni lahlekeli u ikartown la shibedlela kama ingata leliwa imati.
2: Makweru leyo emhaka. Yani shibedlela ufiko va tlamshela. Vata ku pfulela kartown lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa shibedlela kwa va lahlekeliwe makartown. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka kartown nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makartown mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma fanele ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa radio Mosambiki emisor provincial di Maputo
1: kaga hoyo hoyo namuhla hi tlhela futhi hi va kola Shita na shanga kuva hi ta tshantsa titsongo leti hakunene hi nga nato vayingiseti vebyi va nga nato mahelano ni mahanyela swihitana swa vu leswi va nga na swo vuton'wini kunene a ku va va hi tshantsela swone yamukelani ku losela Natal Yuli Bombo na Tomas Buruba ka nongonoko wa siku ta namuhla hi nge hi losana hi vunanga lebyi
0: Shita na shanga.

0: Minti zviyezvi kunere mikumeki laha ya ka mbuva amarakweni kutani loko hi tava hi kumeki ka makaneta khoma rakweni leso hi buli na mamana Jorishina Mazwaya. Mamana Jorishina Mazwaya a hi tshandzela hi ku landza leswi kunene a vutomi byakwe byi fambisike xiswoni vun'wanyani lebya koni lebyo. A ku vazati vana ni jaha lebyi byi mu butiki byi va byi mu teka kutani a vaza a ya kumeka avukatini. Njombo ke a sike a tlhela a ya kuma ni ya ku va ya tekiwaku ka Mazwaya. Ku hambana ka swiloso ku ni Mazwaya Makaneta, Mazwaya Nhlewana, Mazwaya Ngomana, Mazwaya Matshinana. Va Mazwaya va hlawile hi ku yandza kwavo kutani mamana Jorishina a ya tekiwa ka Mazwaya. Ka hambana va fana hi ku va hi nga va ka Mazwaya kambe va hambana hi lomu va humaka kona.
1: Xita na xanga.
0: Mamana a hi tshandzela hi la kunene jaha byi mu tivika hakona. A hambanisa a mativanela ya nan'waka xihena lexi xi nga kona nan'waka ni leswi kunene tolo fa swi lexi swona. Hi ye hi ya khumba ndlaha yaka ku a xana u nga chika u xava radi wene u nga ti dzingisanga xitolo u ta swi tiva leswaku bya ta chaya kaya ke.
1: Xita na xanga.
0: Mamana Jorishina ku fa swi nge kone leswo tolo hi ku sana kunene a radi u fa yi byi tiva leswaku lebyi byi ta ya chaya kunene. Hi nga tinanekela ngopfu kambe a hi kumeni xihitana xa mamana.
1: Xita na xanga.
2: Hi mine Regina xa Vheri Magaya. Hi ni hi ve kone la ka mbuva lani hi byaliwa ni tlha ni tekiwa kola ka mbuva a no boha hi matiko ya le kule byaliwa kola murakweni tata kula kola ka Makaneta la ka mbuva ni kone hikuva ni byaliwile hi va ka Mazwaya ni tlhela ni tata kandza ka Mazwaya. Hi ni hi dlumile vhela kambe ni wezo hi ni hi dlume swa swinene kusa hina a hi kina xingombela. A majama a mahilandla musendeni ma hinja ku langusa masayiza na u kina lahaya swa ku biya loko a kina luya wa darapara a kina na le ka kwanga
3: jali dya leswi
2: a ku langusa u kina lahaya a vone swi u dzukutisaka swona u chachulisaka swona kutani a ku vona ku luya wa darapara ni kokela para a makaka kwanga maka swa swinene i nge swa swo swi leswi hi swi vonaka leswi hi vatukulu vezu ku sa swo swi ha a ka na swa swinene swa swi hi vavisa timbilwini. Usaina haba nga ka swona swa ku wa suku wa heta vhiki no lika ka ja aka kwa ku nge kona uya tirha ini ka ka jana kasi a ti tsija ku teka he anga se ku beka xitlanwana kambe yena o vhaka cha aya heta lembe hina a nga na swona a ho kina xingombela va ku langa no lukola ya ku yi loko no teka nwana a manyana a wa dara liya ya wa dara kwa kina na lika kwa kutani hi ni hi swa lika sho ni wa nkamoro wa mamana na wa papayi va nga hi tresa xikolo hi dyondzo xikolo na hi le ka swa swinene na hi nga le ka swa mabrinkadera loko a hova ka swa mabrinkadera na hi nga kulanga ku sa swo swa vana va le ku kula swoswo kutani swa vavisa mimoyeni ya hina vakokwana ku sa ha hanyanga ka swona kutani swi swivasaka hikuva loko homu yi angula swoswo leswa ku byela ka swona u nge he gwindzi ku va phinda swa vavisaka vana va vezu lava hi va vonaka swoswi vatukulu vezu ku sa ni vana vezu hine hi va dyondzisile van'wani van'wani va tiva majila va talaka hi vana vezu kutani hi vo va hluphekaka ka nkama loyi nga kona a swi fambi a swi fambi papa ya vaviseka
3: inaka mu hi hlayele leswaku a madlumele yenu a le ku va jaji ku kuma a ku kinene fan'wiki na bayili xingomana masese byiyinini byo mukina swa
2: a hi kina xingombela a musendeni a ve hambambangu a ku lamusendela hi tlhangelaka la kokona ku hakina la leswi hi nga la ka mbuva la ku ni lava halahaya ni lava haleni hi ya pandzana la hi ya patana lamusendeni la hi hakina no majana wona hi na wona kholo ya hakina na wona leswa ku dansa leswi a swi nga si huma swinenenene leswi a swa ku dansa ha hi swi tivanga ngopfu hi tive ku kina xingombela hi wombela na kina hi mavoko
3: aja lebyi ni wena wo byi navela hikuva byi ku wombelela ngopfu mavoko loko u kina
2: a ni leti akina a xingombela madambyini na loko byi xa hi ya xikolo hi famba xikan'we ku njhini ko xikolo ku a langusa mintirho ya nga a ta ni dyondzela kwalahaya hi ya xikolo xikan'we ni ku madambyini hi ya kina xikan'we xingombela
3: a swako a ku tlotloma a heta nkama ku donza
2: a ku ni kokoma swi hlupa ku a ni kokoma ni kokoma a swi nga tirhi ngopfu swiya a swi nga tirhi ngopfu
3: ku kwa muhita ndzi leswaku n'wena byini u fane n'wi kina ngopfu ka ku dansa khomisendeni lomo hi ndlela ya la kaya a nawu wa la kaya fa wu li njhani na vatatana
2: hina a hi ni ku xixima vatweli vero papayi na mamana loko va ku hlayela swa vukazi tiki u swi landza hi ntiyiso u navela ku rhumiwa ni loko va nga ku rhumanga swin'wana ho tiza na va nga ku rhumanga va papayi na mamana amasin'wini hina a hi ni tinsimu leti lomi faka loko hi ya tlhasa va ku tsemela va ku ali ya ku hisemuhili hi byala matshimu ni a bale loko ku tlhasa nkama mihlata leyanga le phara na ku xaviseni hi leswi mi faka hi ni hi va ka swona ku kota ku tlhasa ni leswi loko hanya hi xikomu wa koka byala hi xikomu ku ta ku sa ni suke kokana ni dream ni ku haleni ka wukati ni tata ku tlhasa ni kuma swa ku xikomu xe ni yimela ni tlhasa ni tamela xikomu ni swo swi ni ha tameleke xikomu ni kurisa vana hinkwavo hi xikomu a ku na swin'wanyana papa
3: tani n'wile n'wi suka ka mabyaya n'wi tlhela n'wi ya tata tekiwa ka mabyaya a ku na ku hambana lani
2: a hi hambani hi tekana hina hi valungu
3: va hi mabyaya wa yindlu yin'we
2: mina ni wa ka mabya ngomana haleni mabya mapulangu haleni kambe vamakwavo vona vamakwavo kambe hi valungu hi tekananile tekananile
3: la ku muy choke nwe hambanelana haya ke wena makwezu wena u stay yini
2: mbuya ngwana ava ti sukela masiku hi 2001 ati fambelela ati etlelela ni sala mini khola mutini ka mazwana iswo swina hlayiseka kona ya hlayiseka kona ya aku vaza hambi wonga mala hahanya a hanga tshike hi kombana hi litiwo mhaka ya family na hanga holosana ha swona
3: naka ku kwa hi tlhelo bya mani ta mitirho leyi mu yi landzaka mu le mu landza ngopfungopfu ta xikomo hi wani matirhelo lawa u ma landzaka u ma landzisa ku yini ku ta tlhasa leswi
2: ha tirha ku sala loko hi ku ba honkama ku a hi byala mimpunga hi byala mpunga niswo switshama swa byaliwa hlata tsumbula hinkwaswo tinyala ha xavisela nyaka la hinkwaswo swibewu swa maverdura leswi i ngankama lowu loko a nga limata a wu ta muka na movha wo tala manje swo swi u siwana hikuva a mati ta hi tekela kambe hi kombela swa ku hosi yi nga ku byi nga hi pfuna a ku va va hi hambelanyana a museli wa ku va yi nga ku nga teka mati loko ma hi tlhasela ma ku ta magama ma tlha ma tlhela
3: na musele a masin'wini lowu
2: hayi na misele papayi na na misele
3: a ko va nkoveni ngopfu ka ku va nambu le henhla
2: mati loko ma boya hi hala haleni mo tlhasa ma yehla mo yehla ma tata tshwa a ma tlhantuki ma tlhela ja swi ja a va teki lava va tivaka misele swa ku loko a mati mati ku hambaka ku tshwandzeka xileswi a misele u fanele ku kerisiwa ku yi mara ku kota ku va mati ma guleka ma famba ma yaka hi xi xi vilelaka swa ku loko hosi byiri byi nga hi pfuna byi hi vonela misele la nyaka la hi nga kota ku tlhela hi hluvuka ku sa he swo swi hi le hansi ya hi le hansi papayi hi le hansi u kumaka he wondra ku ta phela ha kuluka he wondra hi ndlala hakuluka hine loko ku banka futhi loko banka malo ampunge swa idwese swona nwaka a nunga gwenti papayi nunga gwenti i ampunga loko a nga le mati papayi loko o tlhasa minkama kwa na ku nga le mati ho ku komba ku hala mfulamelo u khasi u magistrate ni so ku i nga ku vona u gamdza nsimu a u ta muka no ni ndrawo
3: u zwinza swinyenyana mu zamuka zwala
2: a hi nga ni ku zwinza hi zwinza ho kuma a ho hamba u banko tshama nyaka kuti a hi ni ma drinkedu lawa hi tlimbelelaka makota ku haxitela tinyanyana ja swo swi ku ni sisitema bya leswo ko dzima xinhongana la tsimba xipapelana swa ku petipetipetipeti loko swa ku phatipatipata tinyanyana to famba niko loko ni tshame ku ta ni hamba mabovo ni tshama loko yi khoma ka nhonga loko ni ku xa ba le yi fambina ni ya tshama loko
1: xita na xanga
3: eyi hi swona a ndlala ya kazata kokwa hi nga hi hambanisela mi te tolo fa mi kina a mi ya tlhangana amisendeni a vutomi lebyi fa mi byi hanya bya tolo ni lebyi byi hanyiwaka namuntlha loko u byi fananisa leswi swi hanyiki ni leswi namuntlha swi vonaka enje swa tlhangana leswi
2: papa swi tlhangana swi siyana kule swinene leswi hi swi vonaka swoswi kwalahaya ni ku byeleke kona papa eka ku sungula kwanga ni ku hanyi mukhalo hi vatukulu
1: Shita na shanga.
2: Kusawa suka madambu ya namuti ya para atabu ya madambu ya vigeti taka. Naninga mvoni la kaila. Ninga tiswa kumba ae kui. Vela ashi hamba na kule na hine. Leshiba hainsa kashone shushushi.
3: Hazamu ukwe.
2: Hampazamu ulika shushushi.
1: Shita na shanga.
2: Ulika shushushi. Kusasushi li shengiraka. Ninga tumiangula. Kasi hine katolo. Hine loku mfa vatelebe shupa wana shoko. Kuni shuhone kaka. Toko yangula. Akulesha nchi juli. Nakakwa ngala nchi juli. Uvu kukezi. Unga shukutu kusiencha. Uvu kadiritu. Tosha abu amuna amuna umu yanguli. Umu yanguli.
3: Chini lishi shiencha kale swaku hine. Vakulu wa vano. Hinga shukutu kuwa kumbe. Hichava kuku yangula. Vamuwa mungano. Vatongwa. Nani uwa vatongwa na vanga ingi seti kuyangulu waka. Vakulu wa vano.
2: No, vatele papayi. Lava vanga. Chala vanga tumbusha vana lava shishushi lava. Havana timbizo fana na hine. Kusamine loko a papayi ayangula a mwana lwe tsaleke xikamu. Mina ni nga swingeni leswaku nga mwanguli mwana lwe. Hikusa mwana lwe neti tsalela yo anga mwana lwe. Ani nga swikulu. Mina loko papayi ayangula mwana ku mwana lwe awa phazama kwa ku leswi ndi swi a mwanguli. Ano ningisa ta papayi leswa yangula ka swone mwana. Ni gama loko a mwanguli loko u swikile papayi swa ku dzeleke swo. Aku ni swikile ku eh. Gena kola ni papa ya kujeleke kwa. Maishosha ashe kono papa. Ashe kono. Nikokuwa nge anguli. Uzazana nge anguli. Nge anguli. Pela hine nambo owa ngele ni uchangani nkulu wa munu. Aku mwana ngale shi utra. Miseke shisho ni kumbe. Magokele. Ani jesha ku. Mwana ngale shi gokiseke shisho ni. Famba chinchi. Aishona kwa goki kuta ufamara shitaratinila. Ano shikizi sana. No kumangkulu wa munu la. Angele. Maishosha nge manguli. Yoka gokisha ugamala. Kuntukulu wanga lishu dukisa kesho kama matimba kapra na sho oku langusi awafa ali lishu vo shavisa lishu wakupara ishava para hita gok utu nishamuru unga akai ugame kola ugame nyangare dimba una wakai nada nada papai sashupa kala kankamolo yunga koo jashi nyingi shu nikili ndo shashangu shu nikili mshaku shore kila kwini aishitivi shaku kumshinga abuyelela shilulama kuba amwana avani respeto amutini shaku ahumangwini nishikata wana aku papai ni vama kwa washinu na vatame kola aku nkwitinini nkwitinini nkwitinini aya ako zinya aya atakintu saku ini maparato kamba ushikoti shintingana shine ni papai shirisho wana kasuzi ii ata shore saku ini tatana munu hibu ya nema kwa bo hibu ya washinu na raya ata thosa kuni parato. For example aku xa panela pero unge khushi pare no vimgo. Te ku kasa mu khusha panela for sala khusha panela. Ata dzi khushi sa kuni panela nche sa senta dzi changana cho. Hina xa senta hi tivali simu dzimpa ka himbele. Hiko i xa senta bukunya i xa senta bukunya na hokina na tsimbe makapula. Ja bona va tsimbe makapula. Va tsimbe makapula. Hina ha gumisa swinene. Ni kaka ja anga ina dzinga si jaku kuteka. Ya ikela disha u heta vhiki anga yetela kaka ja
3: kumbe hile swako arado auna ku xava unga dzingisanga tenge u zanga hi ku dzingisa rado ko taka xava
2: a swinga tire papai niku u ta dzingisa na u ja u xavile arado leti
1: shita na shanga
2: niku loko u dzinga tire u ta swivona loko dzi khasile no nga si xava unge di chai rado no yala niku arado unge chai nanga dzisi xava nada dani ne funga shakula loko wena u dijarado beketelo bota ta di xava u ta ta dzi twa kwala nka kwa i dzatiza a dzi faga loko dzi faga ra u ta khwa teka swako
3: tono faku ni makale
2: a bejelana
3: ya ku loko swinga dzi ta huma wo ya teka lovona
2: a akheli a yi ka khila teka loko ninga dzi ta gwenda u bondra magi ngalo kuna ka gondo ku bondra magenya zwinge fama maja akungena dliwa fana ka nxikomo akungena dliwa ngona dliwa
1: shita na shanga
0: impela akuyingiseta ke swinandzikaka swa nandzika kunene shemo ke wene u dondzisa nchumo a hili swita fana ni tolo kambe leswi u dondzike swona u nga swi yencela leswaku nan'waka swi va swi ku pfuna swa ku kala swi nga heli swa hlola tidzunise hi xiwudeki hini vakone hi bama vaku hi hlihlela ntshaku hi nge mundzuku hi nga chika hi tlhela hi va kona.

Shita na shanga ufakazi bya matimu ya vutomi byanga xikan'we hi nga cinca mahanyelo Shita na shanga nongonoko wa Radio Mozambique Emissor Provincial de Maputo.

0: Yama Jenifangala Tanaka Sikudra Santo Santo Sikudra Ugam Kuwaitia Mayu wa 2026 Kutani Ningana Kawaitia Nshungwana Anga 1 de junho Ijola Kulongo Lokana Wene Kutani Vola Mkani Luku Wakisha Wale Lavunanga Kuetla Sao Kusiu Sutani Na 22 horas 8284-3480 Anga 82-310-5751 84-321-2287 Nga Shkota Kuwa Mkisha Wale Lavunanga Mijukong Misa Kuwa Ngana Ni Mashaka Hini Mkisit Anga mfukeni hoye hoye nina mana?
1: Mana zangulo pelile.
0: Pelile minjani?
1: Ah, bona nsaise kile wana ngango.
0: Ujuli laleno, haleno masimu ini jene munanga?
1: Nikombela ziwa kuni. E wala apalmera. Vera ni mani mani. Marunti mani.
0: Ngongom sakama.
1: Loka ka isave ni sufolano. Iri mukaba madala ka hi. Ngalahle ni ntumbuluko. Merungula vanghanu va radu hi. Wow. Ange ke ti munyu ku ko ni varanda. A ku fana ni munyu ka mutshovela. Ku fana na wena. Muronga wa mutsa ni ku rhandza ngopfu.
0: Namina na kusanzwa.
1: Nukura nda kufara ni muyu ka mtshovela.
0: Ahemba. Kani mamu.
1: Kani mamu wana nga tira kwasi.
0: Kani sili wisa tindlele tinene. 8284-3480. Have mama na mumu nyingi. Kutani afula shengelesha kuwa tusungula kwa mbikisha wale la unanga. Miji kongomisa kwa wangana ni mashaka.

0: Ya masyani ku ba ku tani iyam kala awang sit ngam fken hoy hoy ni naman
1: hello opening mama na
0: ni naman
1: uli matola si kapapayo oras si kino si mukopo amatola si kino si talpitagmato
0: adan orasyo ninga na magen
1: ni mambo tindia nga nukula kukuradu na nipa e mama niluwa kutamulu e nipila kanili kwa anto na mpekele lala na hiti na sala
0: ikuwa o tishawala lau nanga tishawala lau nanga ikuwa o tishawala lau nanga
1: ni mambo

0: Ine mse tangam fuken hoy hoy ne naman.
1: Opeli momona.
0: Jepeli ne naman mi kumeka kuini jinu nang.
1: Oras mo sa wana kama chemel kama troll war na.
0: Mhm.
1: Ya, mi kumbela kuni tekela kuseto andum. Kalo kwa ku kumkwai mana swalo ame.
0: Mkungu msaka man?
1: Mkungu msaka wanu ni amukele kukolano. Nenga si tatana jimu januari umatola. Angilo kama atenele. Ati anushaka ngupu sempre miki zwara di msambiki. Mkwa kine lo watu wa unangalibi. Nenga si chakwara usteku. Mkungu msale kama mana lina malo. Mkungu wa tetre of that day. Na mamana lina mashoro. Na 5 nyaka ni nkwaba ingi sa tibara di Msambiki ni wananga finta orasi mashawana na wame orasi mashawana ni wani tika kama kama ni nkwaba ingi sa tibara kwa ingi ata bye bye
0: nkumu inji morazi 42 minutos ya makhani kubahi angalatana mzitu nga pukeno yo hoyo
2: na juankino au pele
0: pele ni namani.
2: Mwana kwa kachana mwana.
0: Jenu na.
2: Kwa vele mbo eroi.
0: Ngongo msa kama.
2: Kwa wanu nga nyamukera. Langa, dumu. Mwana kwa kachana mkwa. Mwana kwa shisho ngini ya mwana. Kwa mwana.
0: Kutlangene mina fusiku junena shaw.
2: Kwa mwana zanki. Mkiro na.
0: Inko. 21 horas e 43 minutos, 8284-3480. Oi, Ninamani? Hello, Ninamani? 8284-3480. E em Camargo Volta, se olha lá o Nanga, o Jogo Começou com Mangana no Machaca. Ninamani?
3: Oi, Pelil, mamãe.
0: De Pelil, Tatana Ninamani?
3: Armando Mavol.
0: Tatana Mavol, aí, Juino Nanga?
3: Nkombela muzika wa general muzika Shirilu xa le Joni.
0: Mkongomisa ka mani?
3: Ah, no kongomisa ka mavota ka hinkwavo na wena kholani.
0: Kani mambo yi tlangelile vusiku byinene swo?
3: Kani mambo.

vhela swani vavisa leswaku loko ni sweka wuxa ku tshikani tihuku ku tshikani mabati ku tshikani timbyana lexi ni tshamelaku swana na ha xitina swi lava ku famba ni ya kamba njhe ni ya kamba ni kusani na n'wini.